0: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
1: leer gi FM 94.6
0: mbokk yi ñi di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen ñu fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jammu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: neñu neñu bicci bicci mu ne ñetti doj la yor di len ko sanni te kum dal mu da mu de fasasi abranta don jema daw sax waye teewul aw doj dal ko bir bahar mu da di de fasasa lolu motax sunu borom di wax ne alam tara kana duma la solo kayfa fa'ala nakala defe rabbuka sa borom bi asnabal fi ñoy ñay ña alam yajjal na lihut kayruhum sen wax kay xamna lolu dal alquran dal saaro dal sababu nu sol bangok ci gatal legi nak melne waxtu wi sababu nu sol bangok te moy sababu liñ wax sababu nu sol manam li waral ay bi wacc moy abrahatami gis nga bo de alquran fi mi jeexale fa ja'alum ka'ashin makulin am nañ koy firé dalena def ñu melni tibu ben tib ci ku xif ndax dañ wax ne picc mu ne manam doj wa nga xex ñatt doj ya nga xex jeli ko sawara ci digg bop waaji lay jaar jaar ci put gi jaar ci yeri biiri genné ko nga xamné bañu xeyé da nga melni yow mi fekk toro dugub bo xamné dañ ko goob wala dañ ko ci wonapi ay nak dugub fa non ñukoy def roor ko wala ki ko nama yalla ngeen bal ma ne faray nak ya gattax ga yep and toy xep ha ak tour ndor ndoxum nak ya yep and toy manam noné la labra ha ki gayam def lol nak la maulay di wax ne mom la seigne touba di netti ci ciesbu mom lay wax nan naha ila bayt al-haram likay yasira sanhidam mustadrij bil anam lil ja'l lil ma'sar xolal mi ci wax seigne touba ne na ila bayt al-haram djubluna ci neeg bu ñu normal ba xay ki de normaluko waye motaxit la ko ca dal naha djubluna wala naha djubluna ñu ila bayt al-haram ke neeg bu ñu normal ba likay yasira ngir mu mujju sa'in hidam di borom ak mab waaw luñ ci giblu mustadrajun ko jayuka minan anam ci minifi tamay abrahata lil jahli ngir reere bil ma'asami ci aji mag ci ñak xam yalla seigne touba ne motax mu def lim def waye mbokk mi waxtu bi e dañ ci ñewat minha naha ila baytil haram haram bok mañ jeglu naha ila baytil haram likay yasira sa'in hidab مستدرج من الانام للجعل بالمعصم وين والله جل فعلا بجيش ما فعل بجاي وجعل كيدهم في اليم اكرير يا الله واي لا كو تفك واي بوكي الوقت نونغي دونغانت دي سياره بوك ييب باي وين كان فين نك نين فو مبوك نيك لول نك خمغا ني ات موما نك كي لا يوننت بي جود موم لا نيو حامل حامو حامو فيل واو lolu li ñëk giddu yonante bi di giddu la waaw ci la lolu am lolu nak ci wéru rabiul awalit la amé bi muy gané adina fo ad mama la am waaw da nañ ci ñëw xamna inshallah bu mu gëna ki lolu abraha moy jëfi abrahata cay gogu mu def waye la ko ca fek muy lolou mu def kon ñi ngi ciaré mbokk yi talib yépp bayiwuñ ñam sëriñ Amdi Mustapha Wade ngi fofu ci kon ñu sëñ jex koy ciara waye di ciara mbokk yi talib yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn mbokk yi muy reelu waay ray ndeysaan waaw di siyaare bokk taal yëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn sëriñ Fallu Seck moom sëriñ Mahamadou Takk ñu ngi koy nuyu mbokk yi ci syndicat man Baba Seck sëriñ Abdoulaye ñoom sëriñ Cheikh Faye ak sëriñ Ibrahima Fall ñoom ak sëriñ Babacar Diouf ak mbokk yooyu aywa mbokk yële ci barab ya ku mel ne Seigne Ousmane Diouf ak mbokk ya fa nekk yépp rek ñu ngi leen di ziara ñoom bàyyi lay ñoom ak ñoom Seigne Baye Cheikh ñoom Baye Cheikh Lo
1: mbokk yooyu bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu ba mbokk nekk rek Baye Faye mu ngi foofu, moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziara, ziare mbokki taal bi yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek dañu bàyyi xel, ñu ngi lay ziara di la ñaanal. Sëñ Abdoulaye Faye mu ngi foofu ci quartier bëgg Bamba, ñu ngi koy nuyu. Moom borom al waxtu laa yaxam moom ci lay dagg mburoom bayeen boobu. Nu ngi koy ziare Sëñ Mbaye Gaye, ñoom Sëñ Cabiastu, ñoom Sëñ Mas Fall, mbokk yooyu yëpp rek. Sëñ Mahamadou Leye foofu ci quartier bëgg Bamba, ñu ngi koy nuyu di ko ziara. Sëñ As Diakhaté ñu ngi koy sax, ñu ngi koy nuyu. Waaye di ziare ku mel ne ak waa Fadara bi foofu, ku mel ne Alhaji Cheikh Abu Balla Sill ak ñoom Baye Mahamad Lo, Sëñ Baye Njaga Sill foofu ci hôpital Fall ci Gale, ñu ngi koy nuyu di ko ziare. Sëñ Bara Sarr ñu ngi koy ziare, ziare suma yaay sonu Fatila ak mbokk yooyu yëpp. Ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di ziar, ñu ngi leen di ñaanal Tawfiq Tey Sir. Mbokk yi la ca Daarul Monte, ñu ngi nuyu mbokk ya fa nekk yëpp. Sëñ Abdou Diagne ñoom ak sëñ Dame Fat Diome, ñoom sëñ Mor Fall, ñoom sëñ Thiam, ñoom sëñ Moudi Diome Bon, ñoom sëñ Jarno Thiam, mbokk yooyu. Sëñ Galas Ndiaye foofu ci Pom Bascule, waaye sëñ Jamba Ndiaye, Kral Yu Ndiaye, sëñ Moudou Guèye Arafa, ñu ngi koy nuyu. Sëñ Baara Diop ak ñoom mbokk yooyu yëpp rek. Waaye mbokk yi mbokk ma li ca Koso, mbokki Koso la ko wër, ñu ngi nuyu mbokk yooyu. Mbokk moom ci Daru Gay foofu ci Koso, mbokk moom ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, di ko ñaanal Tawfiq Tey Sir Sanada Tudaari ni. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Sëñ Cheikh Niang ñu ngi koy nuyu fële fële ci Gare Ndaw, Baye Moussa Diop ak mbokk yooyu ci Daru Kodos, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara.
2: Wajalilaay maskani Tubaaba.
3: Moo xam ak mu yees wala weer wu dee, kenn ku ne ci ñun xelam warul jug ci di tàbbal koppam ci tuwàcc kanam. Weer ñaari téeméer at mi ñaari junni ak ñeenti téeméer ngir liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii di Touba.
4: Yaakaar naa ne buñ ne woon fukki junni sax murid yëpp ku ko amul dëng ko wuti, ndaxte Touba ca kanam moom am nañ loo xamante ni lu jafe la ci sunu jamono ji, mooy li tubaab di wax unanimité. Maanaam dem ba nit ñëpp nangul la li nga doon. Touba ca kanam ñëpp dañ leen a nangul, nangu ne dërëm buñ leen joxe it ci yoonu Sëñ Touba bi lañ koy def. Kon ku joxe sax xaalis ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Sëñ Touba jot na ci, du jaar de fenn. Looloo waral ba murid bu ne war na ko ci gën a góorgóorlu. Xëy na nag léeg-léeg am ñoo xam ne dañ koy fàtte, waaye yéene ji moom wér na ma ni moom ñëpp ko am. Waaw, fàtte gi ngeen di def nag li jàngalekat di wax li rappel et pédagogique, yéen dee leen ko saxoo, ndax xel mooy fàttu, ndax nit moo matut. Alquran ko wax alkamaalu lillaahi yàlla rek kamat. Waaw, sa mbiri bopp sax léeg-léeg nga fàtte. Waaw, rawatina ak mbir yi nga bokk ak nit ñi, ku ñàkk léeg-léeg nga fàtte ko. Kon nag yéen dee leen fàttali rek, te jàpp ne ki ko joxe wut tamit am na ci yéene. Léeg-léeg xelam mooy fàtt rek. Waaye bu doon fukki junni it, jàpp naa ni ni ngeen di amee 1000F yi ngeen di amee fukki junni, xanaa yéen a ci doxal yërmandee ja rek ci Sëñ Touba doon woote ci taalibe yi.
5: 78 544 33 33, wéevle orange monnaie la. Touba ca kanam laaj lu ñu mën def, lu ñu xam.

faf sa fu deur bul jagg niou fa fare warlul te bul war leuf nangul te bul tege leuf yombal te bul jafé yit nekkal diko yi defare bul sik nit bu ko bañ bul yaq ab deramit jappal sa xol japp sey cieur bul woro ka waré saytane baaxul bala am jamm dox sa digeug say bokk ak say xarit ngir bëgg la soxaré nekkal bu wér yow di jaamu yalla waxtu wu jot te nekk nak di liggéeyal sa serigne lu bari moy lu bon kem sa katan dam ngeureum la nga man lu yalla def na nga gis do gis ludul lamu def moy lu bon kem sa katan dam ngeureum la nga man lu yalla def na nga gis do gis ludul lamu def mo dawlu ak moy te dab lu juk ko raw lamu daw nang ba mu jot lamu dab yalla xamal li lefam xamal ni kenn deful leuf yalla da la fi def mo bind jaamam bu nek ak jep jef ju mu jef ku def bindu du def leuf ndax manul dara sax tabinda man lepp tay def bul mereti ku dof te kuy merab dof akub dof ñaari dof lañu faf ñaanal ku dof bamu wer mo gën dire ka suruf fo seru ab dof te man ko faj fajal bamu wer ñega mëno ko fajit ñaanal ko mucc ak yef ab dof tayul lam def ngir kenn bëggula dof ak dof ndogal la guñuy tek nit du kenn mu saf ko seru jub la faso ko seru baax ko saf ko gis mu def nak lu bon saytane rek ko fef saytane baaxul bu daxé nit ba ko kale raw mu daldi wañi ko ci gayam di yota ka geuf day sak buntu bu ñaké buntu faaw ci yow mu sak buntu ci saw nit waana yalla du xef day jema guddi garab buy lotu daldi yesam garab ga ndax xob ya rot aslef mu yobbu ci leuf njagam da fay beure te mo seti gayunu moy xewan yu bon lanu yuy wut laf kay mayelaf no ngi fi mbeur munu doy no ngi fi mbeur munu saf mu boole mbari yep gorpel yep farni xelef kuni jeme ak barakee soro kay abdunu saf ngir no ngi la ko fi mbeur mo xamni man nata def mo nuy fegal kunu yap mo nuy musal ci lu bon mo nuy begal banu be mo nuy defal dunu def mo nuy fegal kunu yap mo nuy musal ci lu bon mo nuy begal banu be mo nuy defal dunu def saña ta nopi tay nopi ke gemudi wey bu diglu bul waxte bul xolete ngir mangi nit ñepp gis nañu ngir mi xam ko xam gu rafet ba nopi teggi ko wey lor jangi ay waangi ken fonkatul joxe ko gis day ni rub teretang di dente kay wuti yef jax gangi lab waangi murid yi war nañu ngir ko seru bëgg na leuf te denci leuf niki man ay amna war yaangi ku war ñu war ko ku bañ ay nax ta bañ ku ko war na daldi delu ca kaw ngir maangi mbir maangi ko jadd ne fi ko jiddu yar bu tang bu saf tay mba ala jadd matna muslu yar yaangi ñaku yaray taxam mus ay yar ku beggul yar na daldi jebule leppam yar bu mat baangi jëm leena jëm ci serign bi fa waang di gelam te jox ko mbir yep ak jur gep yi waangi serign bi joxna boromam jekk tay limu am boromam it ni ko sam rew ak safal gangi bayna sa sam bamu je no tollu non ci fexé dal nak sunu saste bay sas yaangi an yaangi ku nek joxna la awsas jox la ñam wu ko bay ba nopi nak dila xoli geut geutam yaangi kurus geutam yile fo jam ñep bokku la rus tefab la tek la ca kaw nan so bu ngir maangi xamal ni yalla bu tije buntu ken du ko tej te molati jilla sal buntum ngeeram ngeeramal ngeeram ko sant ko ngir cianta ngeeram ku ko def mayam ga doliko waandef sant kat bariwul ko gis boromam dako may gu yemu gu reey moy joya kay jallu li motax ku am bariwul xewal dugub la ju ndaw te cianta ko ina taxal ngir cianta mo di taw xewal ku sant doyal ko xamni sant na tolu xewalam du maral ku sagane cyant nak tolam ba dal di maral ko xamni may na la bo sante mu doli la leuf koy sante fa wodi am yalla ka yokku alal ko xamni mbole mo romam yep deena mu dess muy xul te santul boromam yalla li rafetul te yalla mi bu ko soban ken du joya ka xul kuy joya kay xul bu deewan dotu joya ka xul ak cyant mo gën ku santul moy na yalla bu bir teblar moy sanga koy tax muy dajje ki mbugal serign bi yalla nan fegal non yep xetu mbugal fegal ko kep ku nuy andal te farnu begal alhamdulillah fasna yene tambule tay ak cent go xamni dotul dog te no gi dogul te no gi sax bu doge may sant faaw waka may sant faaw ndaxam ngir yalla may nama ak no at yu yag asal ko xamni xam nak may am nam tollu ko kadu man sa may gi xoma ka man sa may gi epp na xel man mi duma daf duma bi yefarte di fu ma khas
te yalla mi bu ko so ban yep bokuma dal man gumbawul laggiwul wopul te ñakuma la ludul lu ban gaay man mi.

0: lak tawat waratul gemal ci lepp luñuy ayé ak banta ragal ak moy moyul gis lu neexul yalla yow ci sebeut tabil sahar ndigal faw ak se lepp tebul geneti bul genn ay la ci nit yamal ci saudi ta bañ ko wessu mukkati yow ko xamni yam nga ci saudi wenn ay dula jot na nopi bi diglu wax jo xamni amna njariñ te tax ci wax ju ñu santul faw fo meuna jëm bayil boyal rek say cer cer bu nek di def lu nek kay jom jem kay wareelu fune bol wacc say cer ñu melni bay yu dag di wey yewal sa cer yep ni bay farlu gune yeral sa cer yep bul saggan ku saggana bon day yak kay yakale kay son la fegg mu ne la bar salam meñ wi yow lameñ ak fu sa yam bu yere ci dem fu la neexul faw di gu ko yow moñal ta nopi ku no so nopi gën ku ne tay ku nopi wul leñu xagn koy gaayu baax ak yu malul ku xamalu ngir wi waxtu ken du ci wax kudul ku dof na nga mallo ndax te nga raw ñu tuta mucc ci lameñ ak loram te ko daw ba mucc faw ci lameñ ak loram mata naw wax day jañu yiw di ñoddew ay di wañ njariñ di yokki lor na nga koy wajal ba far ko ba yow buural te sakul lu lew lo def ci koll bi yow bol de ci sab koll lepp lo xamni li leerul yengul te yengul ba am lo xamni sel na lew mo gën di wey ci luy jekul jaadul baaxul rojal ci teele ba ken rujul te farlu ci bay mba sax nga jog jelo gis leuf tay mayo tilimal beugal njariñ faaw tay bañ lor di bañ luñu jam tay sant yalla ka daw lo xamni li leerul yotul ci sab loxo saw yi rek ak sa njariñ bol def ci sab loxo leuf lo xamni li du njariñ xer day xalamal sawiyu te sax ca bu wer lo def te jek ko xalam lole mu ñak njariñ yarul te bul baj baje kay yengalub loxo yow di redd suuf ak fo kay def lu ñak njariñ bol def ci fay ndare aw yiw lo ci def lu ko moy mudin bugal ci yow ak lo bañ te ken du ko faj yalante ngay muñ dina yalla ak def la la war ba yalla dik ak nga neelam faf sa ajo yi faj moyam luñuy faje aajo ki tawat ku ko nek mu boole say tawat ak say aajo bis faja faj teunkel sa tanki bul dox muko jëm ci lu bon jëmal ci tool ak serign ak jakk ak yunamel koy jëm ci lef lu ko dul faj lef du sangi kemam bul jëm ci lef lu la dul faj lef muñal te jubal koy dox di dem fenn kay daago ka dox lu ñorul du am ci yalla luñuy naw muko de su ko fal yom ak yoxet jëm ci ak moy jekki faaw ko gën jekil sa kër mba nga jog yow jëm ci luy yewenal xolal sa xol bi le yow samal sa xol bi le yow ngir xol bi dug la lay tek ngir xol bi dong lay tek beutam ak si ak aser xolal sa xol bi le yow samal sa xol bi le yow ngir xol bi dong la yalla yi tek beutam ak aser laqul ci yalla bu sa xol jëm ci leuf lu ko moy yewal ci yalla sa xol buy bëgg dem nga ni deet baaxal jubalal say cer di wañi sa xol di jëm ci yalla ka daw mbolem lu bon ak ateet baaxal jubalal say cer di wañi sa xol di jëm ci yalla ka daw mbolem lu bon ak ateet serign bi kenn la ma sam muslim te do am mo jitu sang ya de fa deg ak yinu xam mbolem serign bu ko def ma asit na sak ku mel ni ibra fa la ke sheikh ak ibra fa tinu gis serign ci yena ngi ni te ngeena xey dajje bis te dik def ni nu def jebal ko seeni kurus day yok diine di fol war sak di guddalu fan di fek lor ak tartar ak ker ker ku wedina mos ko mos moseti ko ngir suukar la waju ko mos moseti faw mosal bul fa la yow kula khas ku fas ne bamba sama asum baye deug jogal and ak sa jëm ta dem lambar na del sinu gis ku fas ne bamba sama asum baye deug jogal and ak sa jëm ta dem lambar na del sinu gis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñ ñuko ñëmé wax ci seen garab la yo xamné dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo suko ñu jox la nga joxe won garab yep danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañu am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guèye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi té am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñu ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci inshallah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax inshallah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu délu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala bu ñuy tour ndox mu gis na day changer wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta do ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safara la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi dooro jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yénu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep da
2: koy def
1: wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du meuna teye ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamne ño yor lolu dañoo jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp meuna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy jambat ndig ta fekke ne hernie discale la am mom mu nan ndig luy metti ma japp fekke na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dañ lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné wuru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj info nga geustu bu baakha ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fepp nak misamay fatul ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala kafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci wote bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34. Inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seeni yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu won ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am romantisme ak arthrose romantisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bari kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ñoo wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bulletement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolé di joy di rire suba ak ngone buñ togué ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëluko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy savoir fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manquer de ret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection bonne coque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Tianar FM et l'RK FM.
2: Ñu bokkal yoon wi mo ñu ñoo xamni ñoom moma bok ak dugg nga xamni amuñu genn jangoro ñu koy wal bu ko xati jëm ci aduna ndax ñu bëgg lañu bëgg ñu jëm lañu jëm nga xamna dañuy yett leenté di gorgor lu loonté kenn ku ci nekk bo gisé sa morom mu delu mu dolli la ak ñaax dolli la ak yokku da xam ngeen ni ñi moy def ci nit lepp lu mu doon motax mu war fatu way ikhwan lu mu mun ma ala wafa ay bi sirqin fil ukhuwat muy jam ñoo xamne dañoo degg ci mboko gogu ñu mboku mané nak kon la ko mufas bop ma wax won jam bi dana ko xam ba nga xamne imam al-ghazali neena ñu dindi deme mu ngi deme ni ci wattu al-quran ni haraf al-quran yi nek ci yuuram gi nonu la bindi ye nekke ci lawhul mahfuz Seigne Touba nak digal na la kon ni nga nek ci yalla gudde becc ak fo tollu bayiko ak sa lepp jox ko sa lepp jam ni nga bokal nek ci kaw suuf wax na la nan ngay nek ñom modi nga xol leen ñaari bëpp batu haqiqa ak batu sharia moy lan moy nga di leen digal aw yu di leen téré lu bon di ci son di leen labiré ci lepp lo leen xamal ci lu len meuna jeriñ nga wax len ko di doxante ñom ak mbokk di jokku mbokk and ak ñom ci zahir kep ko ci xamni ci nek na ci lu dul nonu nga tong ko ngir bëgg mu jajj ba delu fi diko dimbali itam ko ci meuna dimbali nga dimbali ko ngir jëm yalla kofu moy batu sharia ak batu haqiqa bi moy lan moy min la def ci lu bon nga muñ ko nga muñ seen lor ndax xam gi nga xamne yalla mo len di forcer ci liñuy def manam lepp luñu def ciobarel yalla lay yalla mo len ci xir ndax neena war nga gëm ne ndindef yep buñ dajé won ñom ñep bëgg la lor mu tolni bën bëru pousé te yalla nam ko du soti nuk naka nonu buñu dajal won ñom ñep ñi ci kaw ñi ci suuf ñep ngir bëgg la jariñ lu tolni bën bëru pousé te yalla nam ko du soti kon nak nepp lo xamne yalla dogal nako jaarale ko ci jam mu delu la naqarit mu def lako loko mere mere ak lo ci na nga ci sam haqi ne ci kat li mu def yalla ko dogal lolou moy bitu haqiqa ngay nangu kon ngantam te la ñak sukkandiku ci jam ni sukkandikul ci yalla waye bul sukkandiku ci ñom لا تخسر بنا ويا أخي الغيبة والرياء مع العجب والآسد والكبر دعا وآدم الرحمة للإنسان وحب رفعة على الأقران وكل من جمعها أو احتوى واحدة منها فخاسر انتوى من يو سنبك بيش دينه ننغا واتندكو جو دخلو بان لا لطيس لا ننغا واتندكو انجستل ننغا واتندكو نوس بب جس بب ننغا واتندكو أنيان ننغا واتندكو ري nga watandiku ñak yermandi ci doom adama yi nga watandiku sopp wuté nit ñi manam bëgg feñal ne ya gën nit ñi wala ya leen fété kaw mu ne képp ko xamné boole nga jikko yi wala nga am ci ben néna ku perte nga ndax jikko yoy day waral ñi sa jëf ñu déllo la ko suñu borom du ko nangu li nga xamné nak moy jitu ci li jëriñ murid modi téggine yar ak téggine Seigne Touba dafa bind ni nga xamne non la murid bi wara jisse muy teggine bi nga xamne ne mag ni sesone ci mom da nga xamne mu ngi len di yar bepp bu yar ni diko roy lepp luñu man bind nañ ko lettre diko ñaan ne ni mu len bindale ci fiqh mu len di xamal seen farata rañe yep bindal len ci tawhid mu len di xamal nañu wara fassé suñ borom akub yonentam ak malaikaam ak yom xiyam gi ñu leen ko xamalé xamal leen ci tasawuf na len bindal lo xamne li ay teggine la len di xamal mu daldi bind nahju qada al haj bim ko binde mu ne hada wa in al yawma zu ijaba ba'd al muridina za inaba qad talabu nazman hawata adba li yataadabu wa zak wajaba mu ne nga yegne tay ji ma ngi jog di wuyu len ci muridi ñi nga xamne dañu delu ci seen borom setat bëgg am li leen jëriñ ñu xam ko ñu xam nañu jëriñoo ci ak talibé xam nañu jëriñoo ci ak top yalla xam nañu jëriñoo ci lepp lo xamne sonné nañ ko ngir jëm ci yalla mu ne sakku nañ ci man way wo xamni bi
1: teggine
2: lepp daf cey nek te loolu nak lu wara war la mu ne teggine momu kat kep ko xamne sakku nga jaamu yalla sakku nga top yalla wala nga sakku lenn jëriñ te andul ak mom dañu la xagn ak texé dañu la xagnit la ngay wut mu ne ndax teggine moy li gën ci aduna ak alakhira moy ndamb li gën ci aduna ak alakhira ndax day leral xol te day jégal nit aljana naka nonu lay warale sayyid kale tagla yalla ak yarante bi tagla sori lay itam safara mu ne ba lolu amé ma daldi juk yakamti lol and ak gaaw ci di len tontu te ma ngi yaakar ci teggine yima len di xamal sun borom doli ma ci ngeureum ta doli ma ci itam ay tiyaba mu dal tambale nak ne ci tariqatul adab rahmatu saghir kal abi wal ummi wa taqirul kabir mu xam lene yonu teggine moy na nga yeureum ndaw nga wet mak te kep kuy sa morom nga def ko ne sa bop mu dal di istishhad ci wax ci irham khayya jami al khalq kullihim wa ra'isi kulli khalqin haqqan man khalaqa mu ne sama mbok na nga yeureum mbolam bindef yep da nga di len xol beutub ñewant ak beutub yermade na nga wet ñi mak ci ñom te nga yeureum ñi ndaw da nga samonté ci bepp mbindef nang ci samonté ak akki kiko bind te moy sun borom ñim la santé bepp mbindef nga sakonté nga samonté ci ak yermande manam akki kiko bind naka non lepp luñu bind muy doom adam muy leneen dudul doom adama lolu motax ñu haramal yaq yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ne fekk na kuy japp di soti ndox mu bari mu ne ko yaq baaxul mu ne ko ah na ndox sax yaq ngi ci mu ne ko donte sax yaangi nek ci takku geej gi di jappit ngay tank lu bari yalla dana ko jappé ne yaq la kon ndax lutax dang ko wara samonté ak haq kiko bind te moy sun borom te kon dara tutul ndax lepp lu mu meuna don yalla ko bind te yalla niko bind ko magla mag ak yalla gogu nga ci set motax ngay samonté nepp bindef mu yalla bind rawati ne nak doom adama lolou motax ni seigne touba santane waxtu wo andek say morom na nga len gëna wayef lepp luñu aajo wo nga di len ci dimbali lo man ba melne yaay seen ndaw donte ya len magit ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sayyidul qawmi khadimuhum ki nga xamne moy liggeyal nit ñi moy seen sang manam mbolo mu and te nga xamne moy doxi yonenti di def yiñ aajo wo yep moy sangu ñoña yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa mësa andak kurel ci saaba yi ngeen ci all ba mu yagg bi nga xamé ni waxtu lek jot na te ñu xif ñu ray ben gatt ci ne man de ma koy fess ci ne ma koy rendi ci ne man de may fete wo yewenal gi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man de may taxan may dajale mat bi ñu ne ko dit yaronte yalla bi yow kay lolu daan la ko fegal togal nu def mu ne dedet sun borom sipna wa jo xamne bu andek mbolo ñep dañ ko koy defal ndax dafa amone wa jo xamne dafa andon ak mbolo mo xamne ci sahaba yi biñu ñibise ñing koy tag tag yo xamne ndax neñu mom dal fum tollu mu ngi tuddu yalla te fum tollu mu ngi julli te da fay saxo koor day def nangam ak nangam ak nangam diko bambar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne waw ané ko ko daan defal nangam ak nangam ané ko ko daan defal nangam ñu ne ko ñun ñepp ku ci nekk daan ko defal mu ne yeen ñepp kenn ku nekk ci yeen ya ko gën lolu motax Serigne Touba di liggey lo mouride yi mu ne nak kon warna jëm ju nekk ngay yéene yiw ñeel mbolam nit ñi képp koo gis na nga ko yéene lu baax na nga ko yéene li nga yéene sa bopp te ngay seet xaqi yi aju ci yow ci ay doom aadama loo ca man ci matal ko nga def ko loo ca mënulit nga wattale borom ñaanal ko an zahri xaybin maanam te fekk nekku fa ndax neeñu bépp jullit boo xam ne dafa ñaanal morom jullitam te nekku fi teewul ñaan googale suñ borom du ko delloo te doom aadama bari na ay xaq ak moromam xaq yoo xam ne bu yowmal xiyaame yépp dañ koy delloowaat ba tax na lu mu gën a góorgóorlu ci xaq yooyu mu di ca dabaatal lu man am na njëriñ bok na ci di jema fay haq yoyu fo tollu wala rawatina guddik aljuma wala fo wete nga di ñaanal mbolim julit ñi nga xamne faatu nañu ñi am ku leen ñaanal ak ñi amul ku leen ñaanal ñep di ñaanal say wajur ndax haq yi nga xamne am nañ ko ci yow di defal hadiya sa serigne ndax haq yi nga xamne waxon na sank ne mënu loko fay muk ndax serigne bi la jangal sax xamal l'islam sax mënu loko fay ndax neñu man allamak harfan fahu mawlaka rawatina nak nga xamne mo la war lu lolou nga xamne dañ ko waxtane ji ci muju waxtan wi buñ ci agge nga xamne kon neñu yomal khiyam nit dañu set ay jëfëm ba aljana war ci ba mu ne wëngëñ jëm aljana moromu mbindefam ta nga am ko poñé ko ne ko yow kat do dem ndax amel nga ma haq jo xamne faaw nga fay mako bala ngay dem mu ne haq joju jan la mu ne bis sangam mas na no top ba mu yagg waxtu julli jot nga rocc ko dem julli ji te yegal wo mako fatali woma wala bis sangam togon nañu nga xamne nangam baaxul tere nañ ko te man xawmo ci won dara nga bayima ma jëfiko te waxuloma dara ndegam haq yoy lañuy top dana xamle ne kon haq mbindef ak mbindef barina te bok na ci li tax haq yoy mat
1: te
2: haq bi ci nek kat bu fekente ne say tiyaba fat nañ ci diko fay haq yoy bamu jeex amato ben tiyaba dañuy fat ci seeni bakkar lu tolok haq ja nga len amel teglako te kon gis nga seññ tuba wax na ci jawaru nafis ne taflis mufallas moy ki nga xamne mo fayit deug moy ko nga xamne dafa ñew yamal xiyam ak jaamu yalla bu bari yool bi reey ba ko seen ñeeko muy fay haqi ndax dafa xasson ci dafa xañoon ci dafa saga won ci dafa jeewon ci dafa geddon ci muy fay di fay di fay balam amon jeex borom haqi jeexuñu ñi ñew di lacc seen haq ñi fab seen bakkar diko tek ba mu dis gën ba mënatu la dem mu ne koku modi mufallas koku mom la taflis dug ci mom muy muslu ci taflis di yeey itam mbinde fi ci ñu xam taflis likoy waral ñu waral kon ñu farlu kon nit ki bari bok na ci li baril li tax ay haqam wayef moy nay fas yene di def luy jeriñ mboyum julit ñi modi ci ñaan modi ci labire modi ci ku de ta mu mëna dem mu dem and ci janaza ga ndax tuyaba ji reyna ku febar mu diko seti kep bepp julit bu mu xamal lo xamni li dana la jeriñ mu wax la ko bu re lu mu la xamal lo xamni daf lay lor mu watandiko lola ko def ko mbok def ko ne bopam lol le dana tax ay haqam new yomal qiyam ni nga xamene wax nañ ne ay astaghfirullah yu bari dana tax bakar new ni nga xamene inna anzalnahu yu bari dana tax leral xol qul huwallahu ahad yu bari moy suratul ikhlas yu bari dana saxal tawhid ci xolu doom adam bo xamene waxtu wuñ demé ba dem yu bari rekki ku yi reng rengi nit ki mom ki nga xamne daf ko bari lon mom xolam dana dal ci fim newon na fa tek du reng rengi lu new new du deng deng mune nak kon gannaaw haq yoy yep nit ki daf ci war di def liko war lepp lu mu man war na itam di bari delo ci xolam moy tok ci bir bo xamne daf fay wet di setlu wat bopam simu jaar ak limu jëf ak limu sagana di xalaat di xalam ci ak ñeet di fataliku ndox yi nga xamne mo nekk ci kanamam ta muy baril ay saraxam ndax sarax itam dana fek juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw señ tuba wax nako neena sarax barina njariñ bari go xamne gannaaw yowmal khiyam ñetti kera fa am ker gi nga xamne moy keru aras malaayika sun borom yi ñokoy seelo ak ker gi nga xamne moy liwaul hamdi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak saaba yi ño ci tok ñettel ba jëm ju nek muy doom adama ju ci nek ci sa kérok sarax ngay sélu kérok bi nga xamné jant baangi lang bay xétal yuuri doom adama yi xamné kon sarax amna ñëriñ señ tuba néna ben copper rek boko joxoon nit koku dem sarax ko kenen koku sarax ko kenen ba muy juroom ñaar fukki nit ba muy juroom ñaar fukki jinni nit ñeko mu jéttal sa dañ ci am tiyaba ju tol né kiko ñakkon ci doleem yëkëti ko ñëkk ko sarax lam ci am dana ko am mu woné né itam sarax dana guddal fan dana wañi bakar dana dak ay musiba naka nonu bepp dépense bo xamne def nga ko tan nga def ko ngir jëm yalla mo xam nga def ko ci sa njabot wala ci sa mbokum julit te ngay jokk ak bok señ Touba digal nako digal nako lu ñi lu bare bare bare yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf daan ragal lo jam ñi di leen tital ci way alkanay mujuk jamono tollu nañ ci ndax misalam sallallahu ta'ala sallam waxna ko batayi amna bis mu genn jant baangi lang di waja xonk mune fi jant bi tollu li def ci bis bi buñu sété aduna bam tambale legi mo li tambalé fiñu tollu baba admitu ki mu ngi toll na li def ci jant bi sof ni mu uppante ak li jant bi wessu ci suba bam senké ba légui non la démé nga xamné kon ndegam ba fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néké la démé won non kon ku nek lér na lénen ñoo ngi ci akhiru zaman amna benn bis mu né mab'asi wa qiyamu sa'ati hakaza néna yoni gima yalla yoni ma ñew ci jamono ak ba saadi taxaw mu ngi melni ñaari baram ñi li li suté li digënté baram bi fimu taxé ba fi fi bi yam ak bi fimu taxé ba fi nonu lañu sutan ak li ci dess ni mu touté non la bi mu diké jamono digëntéem ak bi saadi taxaw non la tollu waaw lu muy def bëggee mucc ëllëg te du ñeetaane ay tiisam lu bari na def xelam ci yàqug seytaane ndax seytaane ngi ci jëmmi nit ñi seytaane ngi ci xeli nit ñi mu ngi ci seeni xol mu ngi ci seeni cër mu ngi ci seeni lamiñ suñuy wax seytaane taxaw ci lamiñ wi di wax lu yàq bu ñuy jëf seytaane dugg ca sun borom tabaraka wa taala nee na alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'udduhum azzan fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum addan xeli nit ñi mu ngi dugg ci xelu nit ki waxtu wuy xalaat mu di dugal ci boppam loo xam ne li day yàq ak gëmam loo xam ne daf koy xiir ci lu koy lor mu ngi ci xolam itam di ko bëgg loo xam ne daf koy lor mu ngi ci ay cëram ci lépp lu muy jëf mu di ko yàq sëñ Touba nee na wala tujaalis xayra man bihi tuzaad diinan wa aqalan abadan tanal muraad nee na bul toogaale mukk ak koo xam ne kii ku dul koo xam ne da nga dolliku ci moom diine da nga dolliku ci moom xel jaalis xayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad wala tujaalis xayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad nee na bul yekkaaleeg ku dul koo xam ne da nga dolliku ci moom diine ak xel wala ngay dolliku ci moom diine rek wala xel nee na boo ko defee da nga am li nga bëgg lépp mu ni wala yaru min ka layaa dan arimu illa faaltahu li zaaka tugramu nee na sa benn mbokkum jullit bu mu sàkku ci yow dara loo mën te defaloo ko ko nee na boo defee noonu yomal xiyaam def na la teral mu wax njëriñ lu jullit jëriñ moroomam ni mu baree tuyaaba donte sax dàllam dafa dagg nga may

0: bo xamne teggul ci dara ak di ité wo wërsekk ba faté ëlëk faté yalla néna yoy yépp day soril yalla jam bi néna sun borom mu yonent bi néna sun borom jubal ben jëm dong ci say pexé wala ci say wax wala ci say jëf mo gën ci yow aduna li ci biram néna ne jam bi muñ lepp luko dal xamne borom mako ko tek neena muy di ay tiss mudi ay tawat mudi ak ñak neena lepp lu mu doon ahmadul yadali neena xewal ak sun borom la lutax muñ ndax cipp ko xamne sun borom te ko ben nepp ci aduna te ko wenn tiss neena day dal di jeng jëm ci aduna rek def ko muy kërëm tabu baba mu daldi sori yalla daldi alako mune gañi nga xamni sun borom tegon na len ay tiss ci aduna te ñu muñ ko bu kero yamal xiyam bi ñu len di fay kep ko amone jam fi bo janlok seen payga da nga recc da nga len ñe te da nga ngeejo bi nga ne ci aduna sa yaram yep ñu diko siso ba mu dag tof mune gañi nga xamni yalla tegn na len bala te ñu muñ ko na bu yamal xiyamé kenn du pensé seeni pay biñ ko wagn kenn du ko nat néna dañ koy jëwër rek ta du amuk gap néna bu yamal xiyamé ba nga xamné njaqare ak tiss jangonté na jamni ñu fa siraat gatt ko ci jigeenu jahannama sun borom dana yebal aji yene muy woté ana ñi daan liggéeyal jullit ñi ñu na ndund no ngi ni néna sun borom dal leen di tek ci yoonu aljana ñu dal di dugg aljana mu ne yamal xiyam sun borom dana tabal ñett aljana ci benn farax rek moy ñett ñi moy goor gi nga xamni moy liggéey alalam ñu ñu jënd ñam indi ko ci kër gi soxnaam ci nga xamne mo diglé ñi tibb sarax sarax ki doon yelwaan ngir yalla ak mbindaan mi nga xamne mo dem sarax sa tibbu dugub wala ceeb wala lu mu doon wala xaalis dem joxe ko ñett ñoo ñep bu kérogé ba tiss yi labal jam ñi sun borom dana leen wo duggal leen aljana kon nak joxe amna doole té ndegam sarax amé nonu doole ak ci adiya té ñi adiya ëppé doole sarax moy ci ñi jox adiya ni mu ëppé doole ci ñi sarax
1: am ñu ko ëppé dara jëf tiss yooyu metti na naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musul dañ di ko xamle am na ku ñu wax Qatada dafa nekkoon di jihaar ci yoonu yàlla ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu bënn bëtam bi ñu bënnee bëtam mu dem na sunu borom mu dem de wax ko yonent bi ne ko boo ko muñee day yowmal qiyam daañu la fay tudd boo Qatada di leen Qatada bi nga xamee ne foq nañ bët bi ci yoonu yàlla buñ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xamal ko tuyaaba ju mag joo xam ne yomal xiyaam dana ko dikkal moom mu woon ko ne dafa am daal sëyt te su sañoon daal bëtam bi day dellu na meloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di delloo bët ba ñaanal ko bët ba gën a rafet beneen bët ba woon
0: mu amoon keneen soxna soo xam ne dafa daan daanu soxna soo xam ne dafa daan daanu di say bi mu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg mu ñaa dafa bëgg yonent bi ñaanal ko ba dootu say yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo muñee day suñ borom dana la fayee aljana bu la neexee nag ma ñaanal la mu dañ jigéen nga ne ko kon na nga bàyyi ma muñ yowmal xiyam suñ borom faye ma aljana waaye nag nag ma ñaanal ba bu may say dootuma xawiku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko ba buy daanu bu daanoo awram dutu feñ lay yep da fay woné né tégué tégué yoyu nga xamné dafa tiss té limuy tiss tiss yaron tabi sallallahu alayhi wasallam xamlé né li gën ci nit ki li ëpp ndariñ ci mom modi mu muñ ko ak lu mu tiss tiss ngir tiyaba je limu maggé yamal khiyam ak nako nit soxla ni nit soxla tiyaba kéro bis ba buñ taxawé ci bërb ba naka noonu yooyu bare njëriñ julli ci yonent bi sallallahu

0: በንቸይ ማራክ በሲዲ ባሊሎ ሲባሉታ ለኒኒ ቡባምባታ
1: አጭ ኮንታል በታከነኒኝ ከጆርኒን በወል
0: ውጣፋይ ማንዶማ ፋይ ማራክ በሲዲ ባሊሎ
1: አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ
2: ተምሃል ሰበቶ
1: አላጅ ቦርም ካድጊ
2: አጭ ሲንዳላ ነምናል
1: ገንጆር ማላራውዴ
2: ዳያን ጂጃም
1: ማንቺ ጃም ማንግለ ኮኛናል
2: ባባይ ካሊም ቸበ
1: አላጅ ኻሊም ቸበ
2: ዋነኛ
1: የፎቶ ይባላል ኢንሻአላህ ተዓላ
2: waagor
1: ndegul bu baax tabarkalla ya gën ci rew mi allah jere jere waagor inshallah taala barakallahu fik
0: waluta la ni ni bu bamata ni nata joni bawal tuta fay mandu ma fay mara ko be ci di sallilo bay sekume bax bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu jabal mbake ka bax bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu bur yalla bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju
1: jerejef jerejef te ñu koy gërem diko tategal al hadid abdul aziz barage borom kaddi gi mak ko jor borom gi bindu
0: bulen iñan ki ma
1: ko ñaanal ba ci gu jamm ci mu ci xewal namaki ndampañ ñel lako ci kaw ci kanam ci lu bax ñu nuyu ko sargal mbolé wa max ci ku lu ban jangeen jef
0: bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu
3: bulen iñan ki ma fi gis jefi yalla
1: señ fallu assalamu alaykum bismillah assalamu alaykum neysan koy djeglu bismillah na djemat inshallah taala fa tabarakallah asnu khair
0: di fallilo kulay inyan nadem la sa marakh basi di fallilo seigne fallu kulay inyan nadem la sa marakh basi di fallilo seigne fallu bul defare badadu dem ba ñaari gañ ni jalan yalla nu gesu yam ci aw marakh basi di fallilo
1: bismillah alaykum la ilaha illallah ata yak siwul ay ci jafagn jafagn suñu digënté ak mom ñongi dog ganti
0: ñu dalal yalla nu kessu yam ci yow
3: salam basidi fallilo
0: ci balu bu ngi paré badadu dem ba ñaari gañ ni jalan yalla nu kessu yam ci yow marakh basidi fallilo ya nanu getu yam ki aw silba lu bul de pare badadu dem bañari gañ ni jalan ya nanu getu yam ki aw mara ko baji di fallilo ya nanu getu yam ki aw sin fallu ciofel gi ma am ki aw bamel ni xej bu ma jam bay jam tala ciofel bi ma am ci yow
3: bamel ni xej bu nu ma jam
1: bismillah ajaratu
4: mangi ci jam
1: ngay sante yalla ba alhamdullilah
4: ngi tay sante na sek de
1: sek la sante na sek de xamna ni mom
4: yaa sama dom bay alhadji bara
1: ken musko gis waw alhadji
4: yaa mbok talbi yi tewlu yep rek
1: share bok yep
4: amna alhadji nako jaar
1: alhadji khadim inshallah taala
4: wa bu ñewé jossaw sakor reñ
1: jossaw sakor
4: wa nga jox ma bisri yep rek
1: inshallah barakallahu
4: Okay,
1: yeah, I don't know. Jerejef Geyb.
4: Yeah,
1: I know. Tabarakallah asuna. Khalik.

batay ñuy and ak Aladji Abdoulaye Cissé Mbaye di ci saragal ak bëggé mbolé ko koy safo di ko bëggé ñi ci bayyi xel Serigne Djidi Sarr Chachelem Sidna Ali ne Badru Diop Medina ñu koy bayyi xel di ko ñaanal ba ci gug jamm Aladji Serigne Veye Gueye ñu ngi lay nuyu duñu mbolé wa Medina jangé ñëf ñi soxna ci le gussé Aladji mbëpp ñu koy bayyi xel ni soxna fama ciow mom serigne babakar huwa dastura yaqul ni bokki zone ak mbokki zone be jangene ni soxna fatou benk

Bamba ku jog taxaw ca ko magal xasibet señ bamba gi yalla nga am témel atak fan wer ku jog taxaw ca ko magal xasaytuk señ bamba gi yalla sa lepp baax way jog len magal xasit ak señ

0: waaye lii daal neex na.
1: loolu da yitteel la ndeysaan.
0: ndeysaan si yàlla moom mbokk njëriñ mbokk talibe yi.
1: ñëpp nee nañ jërëjëf Guèye.
0: ndeysaan xarit yeeg Amdi Diamb
1: yi. ak Amdi Diamb yi ndeysaan.
0: maa ngi jëkkër sama doom baay lay jox sama bint.
1: Adja Bintou Guèye waaw tubaarkàlla. amin alaaji ndeysaan. waa daa xawoon a génn nag nee na. waa dafa ne moom Touba nee na.
0: yaay na réew mi toj de.
1: waaw waaw moom kay kii man la.
0: réew mi. réew mi saa waa ji toj na Bàcc Seydou
1: Ndiaye. barke Serigne Touba.
0: kattan soo doy na waa saa waa ji.
1: moom kay kii man dëgg la sëñ bi.
0: moom tey bëggoon na maa teg ci ñett jabar waaye banaaru.
1: lan jabar.
0: ñett yi ma bëggoon yaa koy saa kenn ñaata doo moo jéem a may doo doon a téye koy
1: yàlla baax na. bisimilah rahmaan rahim.
0: mu réemee bëgg a dee doon awaa saa doon yaa danaa daw def ma la ko téye koy nekk kanam.
1: wallaay ndeysaan ba jamono neex.
0: danaa daw danaa yëg tànk de.
1: baa waa sàllaaw sàllaaw.
0: réew mi daw danaa yëg tànk. am na ñu ma yoon sax du ma leen doon a delloo bàyyi ma mooy.
1: dañ koy delloo.
0: delloo nañ seen i seen yaa seen yi mbokk toog.
1: toog xaar yàlla kenn mos koo gis.
0: seetal yàlla ak ak sëñ bi.
1: wallaay ndeysaan yàlla baax na.
0: yàlla baax na.
1: yàlla yàlla baax na yàlla baax na. yàlla yàlla yàlla bëgg macha allah.
0: jërëjëf maa ngi lay duggal adiyee ji.
1: da ngaa baax de ay waa ji.
0: jërëjëf maa ngi lay duggal adiyee ji nekk Bàcc Seydou Ndiaye.
1: seetal loolu.
0: sama xol set na baax.
1: leer na leer na.
0: ñëpp.
1: ñëpp dinañu ko dégg Guèye.
0: ndeysaan lii moom daa neex.
1: ndeysaan waaw an sa waa ji sëñ Modou Modou Mbaye.
0: waaw sëñ Modou Mbaye mii fi
1: de. xanaa daa na ci tool ya.
0: daa na ci tool ya waaw.
1: ah waaw waaw dëgg kon loolu la.
0: bëgg démb sa jàmm maa ko tëj lay laaj.
1: ah waaw ah.
0: léegi
1: baax gi ndeysaan wax nga dëgg.
0: ndeysaan jàng dafa jàng yu neex.
1: Mamor suñu waa ji ah ndeysaan.
0: eh Mado Mamo refal naa jànge.
1: waaw.
0: Bàcc Seydou Mamo nee na fa la fa naan.
1: eh waa ndeysaan.
0: mënoo koo mën maa
1: ngi est ce que est ce que noonu la noonu la taw fiix la.
0: waa
1: baax na kon ba kanam alaaji.
0: jërëjëf
1: ji.
0: Bàcc
2: Seydou Mamo waaw. eh waa ji. la ko. ndeysaan ñu ngi koy gërëm fa tabarakallahu alhaji abdullah sise baraka yi borom kàddu gi ak guy mbind borom Bakki Kadior ñu ngi koy sargal bu baax a baax talibi Cheikh Mamadou Amine bi alhaji borom teranga yi yàlla na ko yàlla jàmmal yàlla dolli xéewalam yàlla defal ko tawfiix baraka Cheikh Mamadou Amine.
3: Cheikh Sidil Mokhtar yaa bari ndam mboolem tariqay lislaam yi ñëpp ngi jooy sa dem géej réew mi xaw ne yàlla ilaa illallaahu muhammadun arsaluhu ilaahu alaxira alaxira alaxira

0: deeti dundal guddiy
1: Serigne Mapenda Ndiaye Serigne Mapenda Ndiaye ci Pakou Lambay ñu koy nuyu
0: bañ sokki ngeen yi
1: Serigne Mambay Mbaye jeureujeufati Serigne Moutada Sar
0: ñona yalla fan amse
1: ci nuyu Serigne Sidi Ndir Khassida Serigne Allah Diouf mom Serigne Saleh
0: Benno Djul
1: Serigne Biram Diouf
0: Benno Djul
1: Serigne Papa Ndir
0: mo doon legeem
1: ndam limu ci am
0: kenn mësu ko Serigne Sidi Mokhtar mo ne won
1: Aladji yow mo fokk ne dimanche da ngay yonne nek da ngay delu avance bi
0: Mourine Mbatté
1: ba jamono neex wa fi ne de mom
0: di khas morom ja ba di sanni awsan
1: nan ku nek yu ko da nga regal
0: ya wutu won bamba
1: peppay xoyam xoyami de Aladji yalla ya nak yalla nu yalla dimbi yalla baxna
0: l'islam mu nek sabiyan
1: tabarakallah
0: ñaari soror ñaari soror ñari soror ya nga def ci
1: ma fo wone sax man dimanche nga yoni ñari
0: soror ya nga def ci
1: ma nek la ci da ngay delu avance yépp
0: xamna yaay waja
1: ba jamono neex wallahi ndeysane tabarkallah
0: ci doomi serigne bara nekat juroom ñaar ci khalifa doomi mam jaara cheikh sidi mokhtar

0: ci naaj ne 88 le batay 628 06 18
1: di sey
0: ñi ngi ma sow ñi nga xamne ndox ma ngi seeni kër tabarkallah sonal len yalla yalla dimbali len yalla taxawu len len di ma sow ci ndox mi tabarkallah

0: Khairi samba sa
1: jirani. La tantenor kala me seikhi bawal. Gir baga fayl islam.
2: Jappal, jappal.
1: Jarbat bo.
0: Moje bulon dem tubi. Nayam di joy munako tubiru.
1: Munako tubiru. Cheikh Babacar Jargan yaay Seigne Mourmane Mbaye.

0: yalla la bax
1: xalé sama xalé yu bax yoy ñom xadi puy tubarkalla mon bay karim ma fatou ngom mal khiyamati rabbi al jannat yaay bay karim mu ndaw
0: yow lañu jébal suñu mbirte bisba faral suñu bakkar tawan ban ba am yalla mo gën
1: am andiyal ko adja kër ngom touba ndereb soxna mbeke sar ci ni soxna mariam dour ak mbolim wa pompier soxna jeyna ba jak
0: cheikh ibrahim fall
1: serigne allah djagne khaftan jere jeuf djagne nar serigne modou djeb coordinateur
2: bravo
0: cheikh ibrahim fall
1: soxna de sar ci achelem Serigne Abdoulaye Faye Mam Sirante Touba Toul Serigne Fall Ngom Garan Dakar Serigne Khadim Badiane ñing koy nuyu taxi man Badiane Sakou Di Wali ci ni Serigne Fallou Thiaw
0: yow fal aljanna yakamtina lak sawakir yowmal khiyam
1: laaji Serigne Moussa Joxanem Serigne Fall borom Touba Ndiongen
0: yow fal
1: Moussa Lemekh Badiamou Ngam Joxane jerejeuf
0: dawal nga tu ko
1: ndey cham
0: bolem kuy julli motax nga ñew jamono yow yam
1: ndey cham sa tol ya ngay boy sa ñebbe ja
0: leer ba diina am ndam
1: ndey cham sa gerte ga
0: warna la gem xal nga yor wu leer ba diina am ndam ku tala julle ka
1: ndey cham
0: warna la xal nga yor
1: wu sa gaja nga je ndey cham
0: ku tala julle ka werdu warna la gem xemem la man motax ma don sa bay fa aw ci baati lamp ya may sutural xamna ya tax bu mudi di jarignu te seykhu mbamba ñi la jitu xamuñu yow faal xewal fi tu
1: dañu umpele
0: jeexati ku lek naan ba man di war ko santati yow faal xatal nga say xon ku la bañ di yaatu ci aduna
1: di kaad yalla serigne dongo gey ci tangé ci borom touba ñi fën farba
0: alhamdulillah ay kharitu yalla ke sayidina dom jaaji ismaila ëlëk le mbir yépp ni leer ñu xam la waaju la gantu xam ni yalla bur la añaan da fay lek lu baax ni sawara di lekke
1: alhaji serigne daour je taxi man borom touba ndé den ñu koy némé
0: amana way weddi ko ngir aw njangam ko ko sut jebul li doyna gem
1: di ko add yalla soxnaante job mom serigne sala
0: kharbax kharbax fal bolen di ngi yep
1: to serigne modou mbeng serigne alhaji jaw serigne aline fal kasba di ci nuyu mbolen watu ba xar yalla
0: aljana wu bi nay buntam di teru
1: abdul hakim
0: wu yalla baxe dem fa gis lu taru yow fal andi nga jam duñu dul tagoti yow mi tilim demal ca dex nga fo
1: soxna fama ndiyam seigne fall lu mbok gërami di jang def mam lampo bo rijal soxna ndey cham mom cheikh becho
0: budul kon ak yow bambareer mu ñak adina ak alakhirat kenn bu jek wala nga nak mo wonu yonu ter bi warefna la
1: salli wajhi rabbi ya
0: kono yow do nu gam cheikh
1: du ci nuyu soxna ndjay taw serigne khadim gey adami ko le fay ante ndjay mam cheikh ante sama jarbar soxna fat diouf
0: gir du nu xaw yalla ba daw bon ya badil yermande
1: sama talibi soxna ndiouf ndong nu ngay baye xel soxna may fay kul kures
0: jamami ci barkel lam ufal
1: acha mo ngok
0: ramal
1: warna
0: warna kep ku imuti yalla
1: matir rasulullah
0: matir rasul
1: ali
0: Sallallahu alaihi wasallam

0: Sëri Ibrahima Tindra ye ñu koy nuyu ci port di nuyu mbolé wa Touba port
1: Cheikh Ibrahim
0: Sambandour ñu koy nuyu port Abdoulaye Sène Sopé Sidina Mohamed ni wa Moldis
1: ci pi yalla dañuy ñëkënte yow faal até
0: Serigne Saliou Sar
1: yaak sa wa kër nang mu ci bo
0: Serigne Dongo Diag Massaly Koul Dinan
1: ag nga
0: Serigne Moussa Diag Bay Fall
1: dem ci yalla
0: Adja Seyna bu juuf ci yarax ñing koy nuyu mam Diara Ndour
1: amal war
0: soxna Wali Ndour mam Serigne Fall
1: tamo di deglu ndigal
0: ci ni soxna Seyna bu Diag
1: ko sax ci li sax ci yobugal ajene neeg la bu ni tejj di deglu ndigal bayi
0: soxna Ndiole Sar madame Guiya
1: Cheikh Ibrahim Cheikh wal Cheikh yow faal wa matnu am nga sañ sañu Ibrahim
0: Serigne Cheikh ñi nga sindi di Dar es Salaam yo Serigne Modou ndaw sama waji
1: Allahu akbar yalla mo lo jox li cheikh bi ku la gëmul du am tiyab
0: Serigne Ousmane Diouf gi ñu ko dégg talib Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Ali ñu koy néméku Serigne Ousmane Diouf wakam
2: nga maqama
1: rijalulay
2: nga maqama
0: Serigne Sunu Ndiaye borom war bi ci Touba wakam jërëjëf mom Balla Ndiaye ci wakam Serigne Mbacke Sey Serigne Pape Sène Serigne Seher Sambu soxna Mbène Diallo

0: Tamba. Yeah, Tamba.
1: Kasom bak tu mam ya
0: ak tu mam ya
1: tay kon
0: doto ragal
1: kudul ilahi nas
0: doto ragal
1: doy yo xeti ngir pexem xanaasi
0: kudul ilahi nas doy yo xeti ngir pexem xanaasi na tokul day kay ma xama
1: ba mu sepp ñawte
0: day kay ma xama
1: bisub xiyama
0: ba mu sepp ñawte bisub xiyama
1: kon kay
0: na to di kër ka na lam yaay kudla dar khaylan biya
1: Mustafa mi fi gën
0: mus nañ ko gënë
1: ko dem banda jara
0: di ko sam jotté na ngay jabalan
1: ko gënë biya
0: mus nañ ko gënë mu dem banda jara mus nañ ko gënë ni bi rusul khayr dil khayr habib mislur lejeul mus khaylan biya mus nañ ko gënë mu dem banda jara di ko ni dek tan non ya ko gine ngir mak non ya ko gine mak ngir bandina
1: no sohor
0: sidna muhammad sidna muhammad
1: yal mbam
0: non ya ko gine mak ngir bandina
1: waye
0: khoulam ya non ya ko gine mak ngir bandina sallallahu alaihi wasallam non ya ko gine mak ngir bandina bisna bi la dem madina fanana ci mpont fanana ci daj
1: anda babakar lu nek ñuy daj
0: lu nek ñuy daj
1: fan
0: lañ ko
1: tabal
0: ko ci biir sarwan
1: jox nañ ko toke
0: te tew ko bay ki man kala
1: la yalla wati sarum nas

0: amin gay amin gay ndaysan barak allah ñu gëna contane
1: lima yak ci yalla
0: ndaysan ndaysan ndaysan
1: ak señ mamba dama kala ci bi ni di diglu
0: ndaysan ndaysan
1: laet ci yalla ande dina di lu neex
0: wallahi da nga bax rek gay
1: ak señ mamba
0: jeri jef ndaysan
1: wallahi
0: ndaysan dafa neex
1: yaay man lima yak ci woni señ ba tam di jot
0: waaw deug la nango sonu ci nun ngoy gërem bu baax ta tabarakallah japp yag na lolu musul soppeku genn kaddu gi la xam rek tabarakallah gey kay gërem ci yeena ju reej wax deug yalla foko nat rek passé nako te yeena ji amna firnde waxtu bu nek rek sa su nek rek mi ngi nemeku dara nga am du dañ di ko jëmele ci nun wallahi ndeysane gey ñi ngi lay gërem bu baax ñi ngi ñaan yalla doli sey xewal yalla guddal sa fan te motli sa yeene tabarakallah samul samu jabot gi har len barki cheikh mahamoudou lamine jere jef gey amna waxtu wa ngay jëm ci jeex ñaka sa
2: dañ leena teur
0: buntu bo tolatu won
2: daj bont dañ leena teur
0: yene teur
2: daj bont mo len teur
0: togu bi tex
2: togu be tex
0: apuna def
2: sot jëm bo len gedi
0: apuna def
2: amul taxa abdul khair dañ leena teur
0: ndeysane
2: daj bont sen bo le teur
0: yo
2: toba ak musulina na
0: bismillah jam
2: dañ leena teur dañ bol daj bont
0: bismillah jam
2: dañ leena teur daj bont mo len teur yo togu be tex sot jëm bo len gedi musulim amul taxa abdul khair dañ leena teur daj bont sen bo le teur yo togu be tex sot jëm gedi yo musulim amul taxa abdul khair annasi ken musla gis ngi abdul khair amul taxa musulim nasi dañ leena teur daj bont bo len teur yo togu be tex sot jëm bo len gedi yo abbas borom dar jawon fa misra
0: abbas
2: tan nan ko yar
0: borom dar jawon fa misra
2: fa ko ray fa misra borom juma jawon
0: fa kahani
2: borom juma jawon borom juma jawon bu kan
0: min ko def
2: tan nan ko bar ko rendi tan bur yan khama khama mansur sayfuddin
0: mansur sayfuddin
2: mom lañu genn won
0: mu dem ba fan
2: mu dem ba sini setal ma kan dakk ci rew soriya
0: mu deggi
2: setal ma kan dakk ci rew soriya
0: l'Iskandria daw
2: mu joge misray daw wala l'Iskandria
0: aha
2: mu joge misray daw wala l'Iskandria
0: oh law
2: ñu taw ko far ñu gatt ñu gatt ko
0: misra la joge daw wala l'Iskandria
2: dem ko dab ko
0: ay nonu jëm nañ ko
2: ñu do ko far
0: waaw
2: ñu do ko far
0: jot nañ ko
2: ñu ko war ko dab tuñ ko baba
0: mo defon khalifa
2: mo defon khalifa dem ko la fawi done rasul
0: ñom lañ def
2: ni ñom lañ def ni
0: ken wurtu
2: dem ko la fawi done rasul
0: ñom lañ def ni
2: ñom lañ def ni
0: ken wurtu wol
2: ken wurtu wol
0: waaw
2: so xalame
0: kan
2: shaasi ya shaarani
0: ñu leen def
2: kala man leen kala man leen na tu leen shaarani so xalap
3: bo balaaw di mi musa
0: ande
3: seen lu ba
2: dem ko la fawi done rasul
0: wallahi
2: ñom lañu def ni kenn warta wolu
0: kenn warta wolu
2: dem ko la fawi done rasul ñom lañu def ni kenn warta wolu so xalame shaasi ya shaarani kalaama na leer
0: natu ya sa
2: kalaama na leer natu leen shaarani
3: so xalat bo balaaw di mi musa and ak serigne touba
0: man xamna aladi fofu lay jare and ak serigne touba rek tata ko bousa

0: réew mi
1: waaw
0: réew mi jarna waxtane baye ousmane waaw ndax am réew bu démé ba nga xamné sa bo xé dégg lu yes pek lo xamné dara lu ci mel namu wara mel té ka koy wax japp né mel na nenn bolé ci kañ bopam def bopam kilifa té lamuy dégglu say nopp sax dem gatché dégglu ko moma rew bu némo gën ci rew yi ñi koy xajamal té kenn ku nekk néwon nañ Sénégal rewam tarangala kenn ku ne di bako lolu mu bëgg dem nak ñu bëkk ko tari taret sanni ci Allah ba Yalla mo moko du nangul bopam motax ku gor gorul defaru ci waye kuy moytu wutit yaqoy ci ndax ligé magni ni xula yaq wala sax man na né mané su ko yaq waye xam nga né buñuy waxtané gamu diko seenu at ba at ay wèr ba wèr ay bis ba bis diko taxawé guddii ba bëc luway am di ca def ñi waxtané mbax té bala nga ci adem waxi safan wala nga def ko bo ci joggé melni do wutoto yow di waxi safan wala nga diko def kon budé dañuy sentu njariñ day yow may def lolé buñ ko mëne wax day né waro bok ci ñukoy sentu té mag ñu leen lañ daj ngir bëgg Sénégal doon Sénégal lu ne lañ daj ngir bëgg l'islam jëm kanam kenn mënu ñu ci man na ni sax no ci man kon nak ñu délo wattu ci ndalam mo té moy ñu doxé tanki ginaaw doon té du gaaw du jup nak da ku ne xamné né saret boko yebé ba mu jomb nga bëkk ko doxale mu jëm ginaaw pon yu du jup faso day arrière ba sonu té blonkar yu dam sax nak xajna ca lolu baye bo nu xam ko nu ñepp té lolu dafa melni lolu la ñi bëgg jappé suñu réew mi sa bo xé tit sa bo xé reut ñi contesté kenn ku ne contesté moromam rek di wax wax jo xamne gi yow mi koy wax ya gëna xamne li nga ci wax dara xamu ci dara xéssu wu ci nga koy jëwel jëme ci doom adam li ñu Serigne Touba defal warna tax ñu jomb ko li fi Eladji Malick def warna tax ñu jomb ko turux yi ci bi réew mi bari nañu kar kenn ku ci nekk lam nekkon diko def warna tax ñu jomb ko kuy wax wax lam lu melni lam ñoña doon wax kuy def di def lu melni ñoña doon def ku yeenit yene lu melni la ñoña doon yene waye man fini lima gis de yalla duñu yalla dimbulé waye sagar nga xéñ bay balla je nga waxon nako lol dal man moma tital lol ten nak bolem kuy deglu ci réew mi ak bitim réew bu wara xam dara ji mom du politique mukk ci adina sunu yoon niku ci nun dal li nga xamne mom lañuy def njariñ nga ne ñu tek ci suñuy gëtt ndax le Serigne Cheikh Mbacke Aliou nekkon ci Njamour ak bokkam moy njariñ ñu tek ci suñu bëtt mënun ko won ginnaw di topi lenen ben bis ma ngi don degul Ablaye Sam nan ganar du topi kuy taxani bayyi ñey bojji donte mata amna njariñ nun non lañuy doxale duñ gis dal lu ne fang ñu diko jeex deret kon nak ñun ñepp wara walbatiku joyal jëm ci lu mel noni ndax ni nga limé légui fi Serigne Cheikh Mbacke Serigne Aliou doon gamo deug la manona gamo Touba ñu né askay ku wo nga dik ci bir Touba bu dé tindéw di ñu né askay té ku wo nga dik waye Njamour gogo waye Darou Nahim gogo ba tukar ak jëñ wal ba jollof sax ndax li mag ñi talon wërnako ba taal bu ci nekk donte Moustapha yi waye doli na ci mat jël mbane yu mak tek ca soor ci lu ñepp soxla kon kuy roy gis na lu mu roy kuy topi gis na yoonu wu ne fangati ci dekk ba rek la jëm ñu bëkk fi ne bayyi rek di wax di def yo xamne kenn xamuko yaaka na war nañ ko lank de bayyi suma non da hein billahi kaddu ko ngok limay sax dama ko jaxase man xamna bo ñu wutoon tay xawma fu ma jëm
1: ndaysan sa yo jaxase day ay sa jaxase defani da melni bo jaxase day melni mburok so xamna wala so cerek so bo jaxase day

0: benen santiani ci tip bi tip dekk bi waye li wour bir dekk bi mom digeunte daru qudus daru minnam ay gara su daru gede sura fofu mom li fi nek ci ndox kenn munu ko wax ngira neen keur ñang yon daru fofu yeb mom so toge fi rek da ngay japp ne ndox amul ci dekk bi
1: deug la
0: mais so genné wara dem côté yoy ngay xamne nakata yow ya ni ci jamm mais amna ñu nekku ci jamm bari nga ñoo xamne genn nañ seen kër complètement
1: sura gi tam
0: comme ni ko waxé moy sura waxna ko légui am ñoo xamé ay sëriñ daara lañ jëmëna ji may wax ak yow seeni daara gëne mëna tu fa dugg roñ nañ donga ya roñ alluwa ya roñ gal ya yépp genn dem wuti fenen fuñ jëm ñiko man ñiko mënut ñanga nekk ci biir ndox ma ak seeni donga ko na xamna ni loolu lim mëna indi man na bari
1: febari
0: wergu yaram gi ndax yow mi amut ndox rek da ngay gis ne fi na yoy rek dañoo bari
1: lol
0: yoy rek fim ne dañoo bari dañuy wulululululululululul rek topé la comme mbor kon nañ ci baye xel bu baaxa baax
1: dañuy nan gettu xar yoy buñ bari nuñ lan di wowe
0: gettu xar
1: gettu bay gettu bay gettu gettu yo wala
0: ño raw gettu yo tay yoy nak nima ci gëna yëm yoy yaay taal garabu yo ñuy fëccal garabu yo gi
1: ma doori
0: safatulen da ngay taal garabu yo ñu melna garabu yo ge leen wo ñom ñepp ñu dik
1: est ce que wañew ñu dose bi
0: ah amna lu ci ne de wala yoy tamit est ce ay yo neen laj est ce yo yi ñi ñu gis ni est ce ay yo kessalañ yoy bari nañ man nañu mat bari nañ man nañu mat
1: mais ci biir yoy day melni amna yo xamne di melni du yo mais dafa melni comme fel
0: man amna yu tout yu tout yoy
1: amna nañu mel waaw
0: mais yoy nak ñoo dakk mat
1: te meuna maté waaw
0: yoy ñoo dakk fi ne yoy yu reuy yu ñuul yoy presque soxoruñ mais yu ndaw yu sew yoy nga xamne so leen euffé sax ñu wad yoy ñoo soxor ñoo ñoo la buñ la tit no fond lo nelaw nelaw yu nelaw yu for for lu neex neex da nga yew da nga jog mom tapata ko dogu ta daan kon fagaru mo gën faju ndox mi bari na nani tak mushrikeer comme yoy mom garab yoy ciuray lay don ci mom ciuray ciuray lay don lu neex lo xamne mo leen di wo so takke sa mushrikeer duñ dugg
1: xala ak ñi pompé
0: ak ñi pompé ñi pompé sa safatu leen yoy mom xam nga lu ci mëna musulé mushrikeer don tay du ñepp ko mëna tak nak na amna ño xamne fi mënu ñu ko tak
2: jamti ba fem
0: mais nañu def pexé yoy dal xamna ni mom ku ci defut pexé mom de nga bagante hôpital ba son kon dañ koy baye xel day melna fani ci ginaaw xawma dembu wala tay waccion nga ci terrain bi
1: dembu
0: di xol ndox yi jafé jafé yi nit ñi di dund ak fi ne jafé jafé yoy tay seigne moustapha bo doon xol lo japp ne mo liñ mëna moñu mëna dimbalé ci ndox yu tay yi nga xamé tane sax nawet ni la
1: mom kay xamna ni solution bi xana ñaan yalla
0: du yomb
1: mu dimbalé ñu ba li nga xamné mom la autorité yi di liggéey mo mëna téla paré ndax ñu ngi ci ay liggéey té liggéey bari na liggéey yoyo tax ñen ñi sa son parce que tay reportage yi nga xamné def nañ ko amna ay kër yo xamna koñ bo xamné xar bamba nañ koy wax xar bamba ci ngiraane
0: xar bamba
1: waaw xar
0: bamba dina ñew
1: waaw xol gis nga fofu amna mbedd mo xamné image yi man ko tim sax ñu bari partager nañ ko ci YouTube bi buñ démé ci Jant bi TV dinañ ko gis mais dañ ko gas ba nopi di ci liggéey mu amone ci ay jafé jafé sax donte nenañ amna yo xamné dafar nañ ko mais li ci graw moy kër yi da nga gis ni dañ ko gas mbedd bi dañ ko gas mu xoot ba nopi kër yi nga gis souf ci di mab ba yenn sen mur yi commencé di mab amna gis nañ fondement bo xamné sa danaka kanam gi da daanu te gis nañ mur yo xamné tam daanu lañu te bu fekke tawat na taw yu tollu ni ni tawat ni ah bo moytul di nga deg lo xamné ni moy lolu de man lolu ma gëna titel parce que dama ko gis ak sama bëtt da nga nan gis ci vidéo yenn yi mais da nga nan xaar bo wacc ci terrain mi nga comprendre réellement danger bi ci am
0: ndaysan
1: ha mom yéme na kay manam ku ko bëgg gis rek demal Jant bi TV jamono ji may wax ni tapel Jant bi TV sa téléphone ci sa YouTube di nga gis reportage bi nga xamné mom lañ fa def yéme na lool
0: té Seigne Moustapha xam nga tamit Touba lu ci ëpp ci ñun manam mbéddi soxaluñu da

buni ko taf muni suñu daan di toppal fitalam dima xajal dima jeyal dima taal dima tayel dima ubil wonti xewal fanna ci bir qiñoñam dima yekkat neewuma tuy war ma boppam ma di ko waay te di ko kañ dima may dima yoxoos ci bir xorom khalasi rabbul karim sama jarambay yima yekat neewuma tuy wal mabbam madiko way te diko kanyu

0: Kiri udah mengganda apa?
1: Tanki la jare mo dugo ni la gis nga rap fi jare tank ni la tanki de sada mo la dox du meuna taxaw khas la fa tanki ci tanki la jare mo ta mo ci di sada
2: mo sa
1: sandal yalla kum ko rabbi genn rek
3: ko ne xamna ni ñun lu naturel dañ ko yitéw ñu yitéw lo xamanteni ci bio tuba bi sax légui dañu bio donc lepp lu jëm ci bio rek daf ñuy soxal lu suxat suñu rew la ma ñew pour en tant que porteur de voix japp ci wone ni vraiment lepp lu naturel soxal na ma légui na fi carotte bek concombre bek yépp limo même lima gëna intéresser seen bi moy bi comme dama toy xamna ke may wo bepp sénégalais bepp soppé bepp xarit bepp am di jamm lay wax ni fi la bo ñew fi di nga fekk bio nak boko déggé moy lepp lu naturel té vraiment naturalité dafa bax donc ma ngi wo sénégalais yépp ñew fi jënd ci produit bio yi man nak bu karogi mom xamna dina ko jënd jox ko madame comme ça karogi gëna wacc
4: donc la sé parce que ñun jigéen ni savon ñoy ëppal tout temps importance savon naturel la bio naturel yu def rek ci réew mi ku bëgg garder nak 7 ans bëgg temps bu rafet bu amul ben pitch da ngay ñew fi jënd ci savon amna diiw bop aussi pour ni lène ño xamni dañu manké karaw ku ci bëgg karaw nak ba am chevelure da ngay ñew fi nga jël ci diiw bop yi ci savon lo lay conseiller jigéen ñep sama mbokk jigéen ni bo défilé ba son wala nga nek ya xam ci liggéey bi nga guddé wacc nga son da ngay jël frotté bi rek def ko sa yaram nga frotté ko bu massa bo teud inshallah courbature lepp lu doon metti do ko amal
5: suñu yeuf la han consommer sénégalais la consommer local la ñu consommer li ñu am ba tuba bi sax mën nañu ñew fi jënd ko yobbu ko parce que ñom lo
2: frotté la bo xamni fa bax ci yah ta frotté dafa bax ci mbeur ku ne xamne ni mbeur sport de contact la dalanté la donc bo dalanté ba paré da fay laaj na nga def massage defarat say yah bu baax ta frotté bi mo ci gën bax la 100% naturel à base de plantes lañ ko defay lepp lu ñu wuti mu ngi fi ci lu baax kon su ko pa sa mbokk mbeur ñu utiliser ko xam nga bu ñu entraîner ba paré après combat ñu jël massage def ci frotté bu baax ba ñi wax rek naan ay mbeur duñ sango sabu mais ba dafa wara sango sabu ndax sabu nga xamni plante lañ ko defare et puis da fay baax ci yaram lolu buñu dëkkalo ñu ko wax mais légui mbeur dañu wara sango sabu chat yeb ko xamni xam nga ni fi dañu mëna wax kon chat li diko sangu muy wacc def ci baax ak ubé ko yeb wa bayré be yeb ak xéewali waaw dañ koy sant diko gërëm di wax ni jëflanté ak mom daf ñuy neex suma xamanté dafa am ci kumu jaar ba tay waral li am mais dañ koy sant diko encourager ndax ñu melni mom dañu bax ci réew li nga xamni dañ ko doon jéggaani diko wuti mom moy ndiñu ko tagal ñuko fi kon dañ ko ci sant diko gëreum di leen wax ni képp kuy sénégalais képp kuy africain sa loxo won wax ci dugal waaw du dëgg kon do lay won ni limi def lu am solo la et ci lu wër la ko tag aussi motax kon dañ koy sant ba diko gëreum di wax ni ñepp nañ ñew ci gëssu ci bërr bi waaw xam na dama bëgg nit ku gëm réewam ku gëm limi def té li mu def ni bokku ci
6: mortale tawfex serigne mortale tawfex nañ gën xam ko di fajj ko ci sant ak adab mak di yëngu dem ci walu ñaan ak l'istikhara di fajj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamne nak ngeen yag ko deg tubarkala ci emission yu am solo yi nga xamni ngi koy def ci radio yi waye tam resultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doom adama mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ni xamuton man ca xame ñi xamone tam man ca dolli mo waral tay ñu tay fi nga xamni mu di ci bërepp bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir mbokki talibi ak unity di len jappal tay rek tax bu ñewé nak fekk nañ ci bokki ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflanté ak serigne mortale tawfiq waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu santé yalla
6: te li ci yonent bi ginaaw bi nga sante yalla julli ci yonent bi señ bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci keur señ Morta la tawfiq ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon fi jeer
0: waw biñ fi ñewé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay tangat yu ñu jox waw songon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla tawfiq señ bi mom wax deug yalla kep ko xamantene ci dal ya nga ci dëkk bi ci am jafé jafé ñi lay ñaan nga jokk ak mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla am sant nañ yalla bu baaxa baax dal
6: yaag na degg serigne ci nga bayyi fi ñoo ñep ñew ci serigne Morta la tawfiq lan mo la fi indi won
0: waaw dama ko déggon ci émission radio bi ma jël numéro am woko ñew fi mu sétal ma
6: manam yow da nga doon sétlu bok
0: dama doon sétlu
6: ci ban wal nga doon sétlu
0: dama doon sétlu sama yaram rek
6: avant ngay sétlu da nga gisone sa yaram dafa amone ay jafé jafé metti wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam sey buntu teju wala lu waralon tay lepp zone ngir nga ñew sétlu
0: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waaw ci la jëlé numéro am woko mu ni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waxe bima ñewé dal sant na yalla bu baax dal waaw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baax baax
6: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom ag na ci ci ay wër yu bari wala xagn ci ay fan la ko teunk wala jëflante bi demé ndax digënté bu gatt la wala lu gaawul
0: jëflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baax baax
6: warna tollu ci ñaata fan wala
0: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
6: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
0: ben wi dafa ni ma dafa ci sangu sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom tuar ka la wax deug yalla waaw
6: ya nga gis dal ak ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef
0: da ñu ci sant yalla bu baaxa baax nak
6: kon dal gis nga ni li nga jotta jëflante mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di ngi ko am ci kat
0: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibole nañu xam naan
6: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu mel ni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax yi nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
0: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom dër gi tamit sori wu ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakar na bo jëflante té mom suñu borom man na def ma am djibo am ci ndax lepp mom djibo la rek waaw
6: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek ñu mësu ñëk
0: dédé man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro am dina ko woo waaw
6: biñ ko deglo lan mo la attiré ba nga mëna ñew ci mom
0: comme ni muy waxtane rek ak ni muy ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
6: dafa xam xamé dal wax
0: waaw taan wi mom tuwar kal ak tamit gën ge yëngu gi tamit ci walu alquran dal
6: waaw kon loolu rafet na amna solo mbokk yi ma ngi fàttali nag ni kooku ngeen doon dégg kenn la woon ci ñi nga xam ne fekk nañ leen fii ci kër Serigne Morta la Tawfiq ci ay numéro ma ngi nii 76 926 08 27 wala 78 592 64 54 kon ñu ngi àndaat ak meneen mbokk moo xam ne moom itam fekk nañ ko fii ci kër Serigne Morta la Tawfiq kon xam naa rek bokk ci ñi nga xam ne itam dañu ñëw ngir xaj na am lu ñuy seet ci seen yaram wala itam am lu ñuy tëwoo ci sëriñ bi muy Serigne Morta la Tawfiq sëriñ bi maa ngi lay nuyu
7: maa ngi lay fay
6: yow fan nga bàyyikoo ñëw fii
7: maa ngi bàyyikoo nag ci yoonu Dar Rahman
6: waaw ñëw nañ fekk la fii tey ci kër Serigne Morta la Tawfiq lan moo la fi indi woon
7: waaw Serigne Morta la de yàlla dogal na li ma fi indi woon daal ay jafe-jafe àdduna li ñuy wax wàllu rabak seytaane cat yooyu daal dal dogal bi ma séqeek moom it diir bi yàggagul waan na gis naa afiya bu baax ba ma ci def seede daal ci li ma yëg sama bopp wa ma cheyna illa bi ma alim na muy alquran te it li ñuy jot séqeek moom it lépp alquran la ndax it suñ borom daal la bi mu bindee àdduna dafa am lu mu ko lënkale bi mu defee alquran pare am na yeneen yu mu sant yoo xamante ni fii da dëppoog alquran te loolu it laa gis mu koy jëfandikoo alquran laa fi gis léppam daal lu noonu laa ko jàppe daal wax dëgg yàlla sant nañu bu baax ci biñ seqeek moom yàggul nag waane noo ngi rafetlu liggéeyam te di ñaan képp koo xamante ni fii yëg na dara ci jëmm ci fànn yi ñu fi mën a bi mën a gàllankoor doomu aadama na nemeeku Serigne Morta la Tawfiq suñ borom mën na ko ci defal Tawfiq
6: mel nañ damaa dégg nga ni wàllum rab ak yooyu moo la fi indi woon waaw loolu bi mu la dalee loo daan yëg avant ngay ñëw ci moom maanaam lan nga daan yëg ci wàllu rab
7: bi ma yëg daal dinaa yëg sama bopp yaramu tàng léegi-léegi boo xam ne daana ci kenn du ma def kenn du ma wax ba ci def it gis naa ni sama itu daal léegi-léegi damay dox mbir ba yaakaar dar du ci sotti lu ma dëgmal daal damay yaakaar lool mu taxaw wana nak buntu yeb ubi dal lolou dal yek nako sama bop
8: buntu yeb dal
7: ma neme ko it ma gis ni yoy moma galankor bima fexé ak momit wax dal def amna tawfiq baakha baax
8: amna
7: tawfiq dal
8: ndax avant nga ñew ci mom xagna jotna am fenen ak fenen fo jota jaar ci walu wala ci mom da nga
7: yal dogal na mom jaaruma fenen jaaruma wax dal deg la ci am nitam nit ku nek leg leg suñ borom dalay bolé nit tax musuma gis je mom deg rek la ko def ci radio mo melni sama xol dal nangunako dama ñew jëfëlanté mo suñu borom defal na ma yegg na ci tax xal ñaan suñu borom yok ko baax
8: waye avant nga koy dégg daan nga dégg ñaneen daan lutax ñoo ñëpp nga balen dégglu ko mom nga bayyi ñoo ñu tan ko mom lu war
7: manam lima gis dal xeyna suñu borom moonu boole rek
8: li nga yegg
7: lima yegg
8: lima yegg ci waxtaanam
7: lima yegg ci waxtaanam dal gis na ni suñu borom dégg melni ni lima yegge dal alquran da bok ci ma gëm te yit ma dégg yeppam da jox doon alquran sama xel dal ci ma ñew set ci ko bima ñewé wax de yalla
9: alhamdullilah
8: lim la doon jox xagn la doon sangolo wala lo doon diwo wala loy naan ak ci noko daan jëlé boba
7: nima ko gisé dal dana jëfëndiko naan dana jëfëndiko sangu dana jëfëndiko suu waaw yo dal ñet yo dal ma ngi koy jëfëndiko waaw te ben bu ci nekk la ma ci gisin moy alquran
8: alquran ci ñaata fan ngeen jëflanté ba nga gis tan wër wala bis wala ay waxtu
7: waaw su de nima jappé dé tay def ko fene juroom
8: ci ngeen commencé jëf
7: ci len ci lu commencé sa wand gis na tawfiq bax da
8: digënté bob limuy gatt gatt yëm li sa bob
7: man kay yëg na ko bax man kay bama démé ñaari fa ñetti fan lay dara waaw sama deug lay wax
8: kon dal man na
7: ah alhamdullilah rabbil alamin nak suñu borom dolli dal yokal ko ngi muy jëf dal
8: borom
7: lima gis dal dal alhamdullilah rabbil alamin dal na sama xel bax bax
8: loy wax ñeneen ñi nekk ci position bi nga nekk xagnna li la dal dal leen te fu na ñu wëra fa mënu ñu fexé ba am safar
7: moy lima jittalon rek ci bima danelé ci lima doxalante ak mom moy kepp ko xam yëg ne dal la aji ci walu rab ciat ak yenen yu aji ci jagari doomu adam dal na ñew set ci señ mortala tawfiq suñ borom man nako ci defal
9: ñu ci
8: ñeñu
7: xamna ci dara mom mun kay fi ma jaar li ma ci wax alhamdullilah rabbil alamin mo yigi sama bop mom gis na ni mom alhamdullilah rabbil alamin sina tan bax tay ñaan suñ borom jox ko bax
8: kon dal ma degge sax kon yow man nga wax ak bop ni bo tar gog rabak ciat grâce ak señ
7: mortala ma papa dal yek nako señ mortala tawfiq dal li ma yek sama bop ci rabak ciat momo tagale ak mom assalamu alaykum wa rahmatullah
8: jere jeuf mbok yi lolou da leer ngay waxe lon luñ la net li neex na way lo degg sa bop nak dara dakhatu ko ci mbok yi di fat nak ni ñi di wax ni nak fi la leen fekk ci beureup numéro nak mi ngi ni kuko soxla mom seigne mortala tawfiq 76 926 08 27 wala 78 592 64 54 fi ci tele bu bass inshallah ci Touba kep ko soxla bo fi ñew di ngi ko fekk mom seigne mortala tawfiq ñu ngi ak keneen ko xamni fekk nañu ko fi mom itam fokk na ni ñakul lay jël ci rendez-vous wala waye loolu lepp nañ ci aksi ginaaw bo ñew seigne bi ñu laaj rek tay lan mo nekkon say tank fi ci ke seigne mortala tawfiq
10: waaw man day wañu fi affaireu sat moma jaxalon affaireu ak rap mo sonal ba sama liggey ñu mako wala defé mënu mako def waye seen laaj bima fi ñew ba legi dal sant na yalla bu baax dal waaw
8: ngirum ci tak rab bobu ngay wax ni mo la sonal manam nan la doon def lolou bimu la dikkele tawat joju nan la doon def dal num lu ndi
10: mom buma de liggey de ri am numu may def dal de am numu may def dal lo xam ci ñu bëgg nekk dal duma ko man nekk non dal waaw
8: manam da nga melni kuy faté
10: waaw kay
8: wala nga melni kuy teju
10: mu ngok
8: yeen tay ngay tayel
10: mu ngok
8: ni luy tayel
10: waaw mu ngok
8: ndax ci sa walu am adina itam da ci doon jué
10: waaw ci la ci la waaw
8: naam la ngay wara am ay am manam li nga wara jot dal manam day melni sa wërseuk day neew
10: li yow kay da koy lu mo bo wala jot fuk juroomi la moy ñew
8: juroomi
10: moy waaw
8: lolu kañ nga ko nemeeku ci sa yaram taw yag na ci
10: xawna yag yow na
8: war na am ñaata
10: ay 7 ans yu da
8: juroom ñaara
10: waaw juroom ñaara ta waaw war na ko mu da
8: no def ba jiflante seigne mortala tawfiq ak no def bo
10: ba ci wax ci radio bi rek ci inisso bi bo mu def guddi alar ba waaw mom la
8: nga deg muy wax
10: ma fexé xam numéro bi rek ma dugg sare yi ñi yow ba fi
8: Baxi
11: Alhamdulillah boko defé kon képp ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ndigli metti ñi amé fièvre bañ bi metti dig ginaaw gi metti los yu metti ba ci ñi amé dënd bi metti ak xol bi metti da ngay ñëw ci kër gi moy Touba Guédé rond-point bi nekk ci wétu armélu Guédé rond-point bobu ñu peinture bu xonku ak bu wéx nekk ci wétu armélu Guédé rampain bob ba faxé amna boulangerie amna mayga amna kenkayéré amna parking fuñu jaay auto topal tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor benn kër ñaarelu kër moy kër gi am ministre métallique ñettelu kër ñentelu kër juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi ci bout kër gi pour xamé ko kër gi étage la ci bout kër gi amna jallo sow neex sow amna boutique alimentation nga dugg bo duggé escalier yi ngay jëk jor sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ fagg dugg ci bir fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi so bëggé faju ñaanlu sétlu li sixarlu wala nga am sa gënt bëgg ñu firil lako jappal adresse bi bam lèr nga départ ñew ci kër gi ñi ngi Touba gédé rompoint bi nek ci wétu armélu gédé rompoint képp ku dugg auto taxi bo jël néko rompoint bi nek ci wétu armélu gédé rompoint bobu ñu peinture bu xonku ak bu wéx bo accès fofu topal tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor ben kër ñaarelu kër moy kër gi am ministère métallique ñettelu kër ñentelu kër juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi ci buntu kër gi amna jallo sow neex sow ci buntu kër gi it amna alimentation boutique jakarlo ak ministère pour xamé kër gi nga dugg bo duggé escalier yi nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëk jot sa loxo ci chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi man ngeena wote ci numéro bi bindal numéro bi wote 76 926 08 27 ci ngay wote 76 926 08 27 ci ngay wote 76 926 08 27 ci ngay wote 76 926 08 27 ci ngay wote 76 926 08 27 ci ngay wote wala nga wote 76 369 27 wote ci numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre du ginaaw gi metti loss yi metti dënd bi metti ñi amé fièvre gorgu tekkeli ci walu sey ndigul yi metti fièvre yaaf bakani fat tank yi metti suuf tank yi xar yaram wi dis yaram wi tang da ngay wote ci numéro bi 76 926 08 27 dinañ numéro bi wote 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre du ginaaw gi metti xol bi metti dënd bi metti bakan yi fat bakan yi gënne deret loss yi metti tank yi tank yi dis yaram yi metti bëd yi fulu bëd yi metti bëd yi xassan bëd yi am cataract wala bëd yi am glaucome da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga wote ci benen numéro bi 76 926 08 27 bindal numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre du ginaaw gi metti fièvre loss bi metti dënd bi metti xol bi metti suuf tank yi tang da ngay wote ci numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 bu ko defé kon sama technicien ñi ngi tagato dien jox dig dajé dé len japp émission bi ak señ mortala dé ngeen jëf
9: madhun nabiyil muntaqa zadun ila bayti ilahin nas wahibil ila
12: yene ngi deglu radio jantibe fm
13: chana fm lrk fm
12: 95.2
14: 88.6
13: 94.6
12: kaddu gi di bayiko fi ci touba sunna nek ci digeunte corniche dar jollof ak marché yene bousso ci kaw xaluy fetal deugmal deug bu tedd ba di tindodi
15: bismillahir rahmanir rahim

koyek way jëmam bu mu koyek bu muy torox lati ko xamne fo gis ko am yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi ko xamne fo gis ko am yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi toroxlu ak bo fa kay sukk wayef lu ci mbir yala ko jaramba te wayam fum ko jaayoti toroxlu ak bo fa kay sukk wayef lu ci mbir yala

0: neena gaynde la ci ay nonam ni mu lewete dom non la doone gaynde soko fekke ci xare ba ñambar gi mi amé soko fekke ci non ya ñambar gi mi amé day tax mu am raglu go xamne ni day melni ñemé ko xel dootu ko xalat mo ne amna ko ne ko ndaw gu jappon am picci picci ma recc ko ñi ne picci ma da tawat yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dox ba ag ci goné ko nan ko anasa picci mi nga jappon diko ñewantu goné gi joy mu koy defal ci ko xamne ni mbolo nga jité waye ñi yalla yoon yépp ya ci gën toroxlu gogo ak woyef gogo taxna seigne touba di wax ne ku mel nonu ku ko am ku ne ñaari rek nga wara doxé jëme ci mom muy sop ak top sop nabi rek ciofel go and tok top du deug al mar'u ma'a man ahabba dañ ne ko diw day da bëgg diw mu ne ku bëgg diw ku sop diw top diw ciofel deug du may nit muté ay tankam ndare bu da dox jëm ci lam bëgg te ku bëgg soxna xam nga limay wax mako bëgg leneen bëgg deug ku mi deug ci yow do taxaw di wax bëgg kasse faw da ngay yem motax sop nabi top nabi salli ala babil huda na'il mada mulin nada laysil ida mahir rada babil ula wal karam lu gëna jëfété ci adna ji ñuy dund señ tuba neena suñu borom dako rembat lon dako joxon yenen te bi sallallahu alaihi wasallam rembet ci mom lu gëna jëfé tay moy lan moy woor woor ci sa jikko woor ci sa jëm wa lan motax ñu bari liñu leen di denk liñu leen di yaakaré ñu dem bam yaag jëfé jëfé di ci am lan motax nit luñ ko denk bu ko miné ba min mu faté né li dañ ko denkon yitém jëpp ak xelam mepp jëm ci xol nu mu damé tanki ki ko denkon lu waral lolou ci adna ji ñu dund tay li yeenande bi ñëk am sallallahu alayhi wa sallam té mom la faatu walé delu wat ci sun borom lolou moy safara ba mom lañ ko ñëk tuddé té ñiko ko tuddé bobu gëmuñu ko muhammad as-sadiq al-amin al-amin moy ku woor liñ ko mësa dénk lépp déllo nako seeni borom wayé nit ñi dénk téré ay téré suuf dañ leen koy dénk ba nopi yaakar di ca tass nit ñi dénk ab xaaliss dañ leen koy dénk ba nopi yaakar di ca tass nit ñi jël di leen dénk ak njabor gu jigen sax dañ leen koy dénk ba nopi ak yaakar di ca tass ba mujju gi fi mu nekk ni ñi seeni xel di dal ci nit ñu neew lañuy doon ko baye ak sa place dem fu solo tout ta titangi tambal la dikal ndax lan ñak liñu al amana in ardana al amana ala as samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula mbok julli di kep ku fexeba ñak ak wor di nga don ab workat te kep ku don ab workat genn nga ci yermane suñu borom ba faw ba kero nga ci dikala sabab yalla nñu ci yalla dole musal motax señ tuba tag yonenti bi ci ñeël benu jesbu wa salliman ala al amin dhaka al makin wal matin dhaka al mujir wal qamin bi tasna wa ihtarim neena yalla nga dole sa kolute ci ki nga xamne ni woron na lol ba mustawar ku degeeron la ci bir waye ko degeeron la ci biti ku don xetali minde fi la waye neena tag wi may tag da ji ma sos kalima gi ma sot kudul mom yeyowuko neena yenente bi kep kum don sa kilifa na sa xel dal bu la wore ne lam santane ya nga ca motax gamu yomut gemu mo gëna bari ci gamu mangi gamu ak mangi gemu dañu wuté waye kep ku gem yalla di nga gam duñ ci sori lol waye kep ko xamne julli juroom wéru koor nata asaka alquran jokku mbok fas ko leer bañ ko fecc ñaka wor wor ci sa jikko di wax deug moy taniko bakkar yep yu woyef yak yu disi nala wor ne yaangi gamu bing ko tambale ci guddig gamu gamu deug deug gamu moy tambale ci ndigal yi ci guddigi yeslu wat ci guddigi tambale ci ndigal yi diko fonk mu wor na le daw ba bis bi ñu togaat ci ren gi mu wor la le ne faato fi julli go xamne ni ya ko tay mu wor la le ne bakkar yi amul ben bo ci def mu wor la le ne bakkar yi boko defee tuub nga delu ginaaw mu wor la le ne wéru koor wi ñu genn amo ci ben bor ba tay ji nga tok mu wor la le ne nit denku la fi alal nga sank alal gi ci sa bakkan ci sa njubadi ba noppi lay ko lay wuru deug mu wor la ne touro fi deretu nit mu wor la ne njaboro fi nit ba faatu mu wor la ne yaqlo fi nit neeg bam doon seye te ci say kaddu la fa genné yoyu yep kum wor na defo ko ci daaw baren deug deug nak yaangi ci gamam gamu go xoot gamu go am manati am jeri motax motax mané gamu deug deug yombut waye ñi gëm ñop ñi gam dhakal wahidu wal majid wa huwa al mabar wal ahid man bi istiqamatin yaqul ila al jinan man ami neena koku ku wetti ay jikko la ku tedd la te nit ku bax la lu jup rek lay wote jeme moy ki nga xamne ni njaakar la way ay gumba rek lay womat mu delu ko ñaanal ne ko suñu borom yow mi telewu dara yalla nga dolli sa yermane ak sa golde ci ki nga xamne lampe buy leral rek la lu lendeum lu ne dana ko leral yonent la bo xamne leppam naflay la dara am disut leppam wayef ku yaatu tenk la ndax ku tabe won la ku leron aw lamign la waye ku amon ak jambar la mune suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam sama biti ak sama bir bu len kenn xamé na lepp taru trafet ta jek ta jot tamat kon mbokk julit yi lolu señ touba mom la teunk ci guddig gamu ci niñ ci wara sante yalla señ touba neena budul won ak jëm yenen bi sallallahu alaihi wasallam nin ñepp sawara lañuy dékké kon ñun war nañu sante motax kenn mënta gamu té santo motax señ touba bo sukkandiko ci ak gamam ci ay khasiram gamu gi gëna mat gamu gi gëna rafet gamu gi gëna taru gamu gi gëna sel mom la suñu borom di bindal nax nam ko dundé salli wa sallim sarmada ala alladhi qad tulida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'sami neena guddigim gané adina kat guddil la go xamné mbolem def katu bakkar ya yeg nañ ne ci guddigi seen mbir dagna seen reen dogna ndax guddig gam guddig farsik sak la day indi nit ki yaqin guddig gam day far ciona guddig gam mo far ciona yi naro na dajek ëlëk guddig gam day labal nit ki ci ay bakkar laylatu mawlidin nabi laylatu mahwir yabi laylatu mahwi ta'abi wa tuhri dhit ta'assumi neena guddig gam suñu muccu adina ak suñu muccu al-akhirah ci la nek guddig gam suñu taxak adina ak suñu taxak al-akhirah ci la nek kep ku bëgg bo duggé ci sa bir bammel nga fekk fa mbektum xol neena del dundal gam kep ko xane bu ëllëgé buñ la joxé sa téré jëf nga am lu sedd sa xol neena del dundal gam bari na ko xamne dañ ko jox téré jëfam fi ci adina téré bo xamne moy séré nam doon jàngé tit lay ñëk def budé kuy déglu turamit tit lay ñëk def waye néna li fek yaangi gam suñu borom dila ci mussal bis penc té néna Allah kuñ hisab man nañ la duma yéne dibi néna Allah ku suñu borom top say mbir ben benal la man la duma 24 heures sur 24 manam yow at mi jeex xamal ne ñet téméré bis ak lu tek dundugo ko ci admi bis bu ne nga noy ci wax ci ñaar fukki waxtu ak ñent yo xamne ben bo ci jël mu lambo juroom ben fukki minute bu ne lambo juroom ben fukki seconde ñi jël seen dund gep jéxal ko ci ñu jéggal mako ray nit rek ñi jël seen dund gep jéxal ko ci diw neexuma nan lay fexé bu yaq adina ñi jël seen dund gep jéxal ko ci jëfëniko dorop ñi jël seen dund gep jéxal ko ci bu xel yi nekké ci jamm nekk ci ñepp nekk ci jamm ñom nan lañuy def ba indi aw ay ci am rew ba ñom ñu mëna dund suñ bëna war la benn bennal ci yoyu jëw yi wax lu du dëgg rambaaji yaq deri mu war la benn bennal ci yoyu fo jëm benn bis bi rek metti na nga na ra ñu na la lijeenti ci ñett téméré bis ak lu tek té mu woor na la né buñ la woowon né la ñëwul ñu atté la bo amé fo jaar daw ngay jëk def ndax xam nga li nga def goné yu bari faté na ñom dé xamul mak xamul goné mag ñu bari it alali adina ak jigen ak liñuy tuddé bien ci adina yobé len ñu faté né ni dé ñëwé jël seen morom ni leen di jëlé ku ju sul sa mbokk ñaari fan bañ sa raxal ko lu ci ëpp fatti nga ko dañuy denc ab neew sax am ko contane ci lan pak sangam ba bëggon nako lool soxnam sa soxla won nako lool wala ngay contane ci ki amna lum la téwona am ci adina te mo ne fekke nga biñ koy sul di waq sur ci diko duggal ci bir yaangi taxaw ci armel yi way xol yoyu buñ taxé yermane yalla rek fa jaar waye taxé jafé na lool kon luñu wax luñu bëgg wax fofu moy Seigne Touba dané yonent bi limu wax né kuñu hisab bu ëllëgé danañ la japp loolu lu dëggu la guddi gam man na tax ëllëk suñu borom jéggal la jëlale la hisab bobu guddi gi ñu tok muy guddi gam amna ay nit ñu sangu won ba jaamu suñu borom ba fatte jaamu suñu borom jaamu sawara junni at sawara suñu jaamu junni at bo demé iran gi amna jamono ya ilahan nar lañ daan wax yow sawara si nga xamné yaay yalla ñi di jaamu air bi ñi di jaamu soussi ñi di jaamu ndox mi ndax njariñ yeñ cey jëlé ñi doon jaamu sawara si jaamu nañ ko junni at ci li sira netali waye ki rek bi yonent bi gane adina sawara sa dafa fay ba melne ndoxo fa massa nek sawara su fay ba melne ndoxo fa massa nek ginaaw bimu takke junni at deug rek man lol waye lu du deug mo meuna deme nono wa aini sawata allati qad azmat wa jallat lil furs qabla al millati wa sirat kal adam ay jum ay matti sawara ñukay firé bidiw
1: yi fa fm chenere fm lende fm
0: teru di fuglu di baye xel ay shaytané ngir ñu baña jëlati ben xibar ci asaman si suñu borom dafa wax malaika yi jël leen matti sawara yi shaytané su jégué shaytané jinné su jégué ci asaman si ngeen sanni ko ngir lan bugguma kenn yek xibar bi di ñew ci kaw suuf si ndax buñ ko yégué danañ xol nañ ko yaqé ñaata nit ñoo tok ci neek am kuñ jotaay yool waxu seen sekere ko ko genné len yaq len ci adina bi ma la taamu len di yaq ci adina mu ne ko jox ma nangam ngir ma baña wax nangam batay am nañu ko def seenum liggey ci lañuy dundale seenum njabot ci lañuy tabax seeni kër ci lañuy fajo waye buñ faato ci lañ len di sadaxale ci loolu yit len suñu borom di duma ëlëk motax suñu borom xam gum xam nit ne buñ do waxe xibar yu mel non da nako jallale nit ñu mëna tey secret jamono di baretut yow rek la ko wax mo ne bo moytu wax nako kenen de ken du ko deg juge ci jotaay bi mo te kenen de te dafa waxon ne al majalisu bil amana jotaay yi li ngeen ci teunk te buggu len kenen xam ko te donul lu yak société bi donul lu reylu ken lolu kuñ ko duggal ci sa nopi ku ne war nga ko ñoxal bo re ab julit way yow rek la ko wax waxuma ko ken bari na fi lol te fekke dembe wut non shaytané jinni suñ borom xam gum xam ci ñom lol dañ nga jox nit ñi tax mu wax malaika ñu yor ay jum wa kan qidad ash-shuhubi fardan li ahli ar-riyab an sami akhbar an-nabi wa raja'u bi nadami asamani jinni mënatuñ ca dem na xibaaru ki ñew dañ koy ñongal ba ganjax jëmmam deugar meññatam tasaro lu ci way do xam do ko xam yonent bi gënene adina sallallahu alaihi wasallam dem ba wajiramu jigen am juram ben at ak mom fat mamam yorko muy abdul muttalib nekamo abdir fat abu talib jelko diko topoto jangal ko metti lu ci melni yahantu ndax ñom commerce lañ manon mom lañ xamone li ilaf quraish ilafihim rihlat ash-shita wa as-sayf commerce lañ xamone ak yahantu motax bokku ne ci liñ gëna man abu talib moko ko jangal yalla dogal bimu ko jange ba mokol ko mu dem ba wote ne yalla ma yoni turam muno dokki jetaay ba juk te degoko deugar lol dem ba taif bimu deme taif ñu sonal ko fa tek ko ci ay cionu reey ndax ci lañ ko sanne ci lañ doon sanne ay doj badre tam di genn bam gennat dekk bi ñew ci ab barab di ñaan suñu borom ne ko allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati suñu borom ma ngi lay jeptan ma ngi lay jambat neew gi ma neew dole ma ngi melni bokkutuma ci nit ñi amul dekk bu may dugg te duma fa duggé ciona amul dekk bu may genn te duma fa genné ciona suñu borom man de doy dina ci mi def lool te mo ne yama yoni de te bu la neexon ñom ñi kenn dootu noy ben noy ci gënal sama kaddu gi kon nak ñaanuma nga alak leen waye dama ñaan nga ibbi seen xol ba limay wax ñu man ko deg muy wax ju daw yaram jamono bobu nga xamne dem na ba and ak sagom don mak don kilifa ci lay jinne yi do nga xamne amna ko yalla yoni ci kaw suuf lo rek la len bëggono leral fofu qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi fofé mu jugé ci taif depp ji dem makkatul mukarrama fa lañ koy dogo yégué ginaaw bëm gané adina dund lu yag ñu do ko xam kon ñongal ay secret yalla moko ñëk def ñëpp waye yow nit budé bëggo sa morom mom nit yaq sa adina képp koy wax say secret nang ko xam bari wax bu mlako taxaw wax bëggi wax bu mlako taxaw wax ndax amna ci nit ñi ño xamne luñu wax luñu xam ci wax mu dem ño raw sax tamé kon fofu man fi jangate lool kon mbokk julli di yeen ñi soppi ni leen yalla bindé bu ngeen ko xasse soppi na ngeen wacc yalla ne mënu leena am tar ak jek ak mat gu gën gi leen yalla defal lepp luy soppi bind te daganul rek bafa bum soppi bum don luy soppi der bum don luy soppi lanen waye nak ci yenente bi ngay jangatene del sam sa cieur yi manam sa bañ yi de ko sam ndax soccu rek wax nañ ne dana taxa gudd fan soccu dana taxa yeexa magat soccu dana neexal am xel soccu dana gërem lo yalla soccu dana mer lo shaytané soccu dana tax li ngay lek res soccu dana tax sey beud di leer soccu bobu da ko dan def waxtu guddi day jël soccu bi soccu ab dir teudat te moy tandiko yenn xedi yi nga xamne su duggé sa gemign gi ba jalé ci sa boli gi ci sa xol bi la jëm te man nako yaq te ñu bari am nañ febaru xol dañuy dox bam yag rek daam ndax li dugg te wërta dugg modax seigne salih mbake waxon na lu am solo neena bul xol li neex ci sa gemign xolal li bax ci sa biir ñun lu neñu ngoy lek bepp xéetu lek rek bepp xéetu ñam ñu ngoy jëfëndiko jamono ji te waron nañu xol li bax ci sunum rew ñu fexé ko dundal fexé ko dunal fexé ko baril waye gatt fan gi am ngir tawat yi ak newul kattan gi am ngir ñam yi waron na tax ñu am jomi sam li ñu am te tek ci sun bakkan waye da ngay deg baat bu doy war sax nañuy lek tay faju ndaw ya fus bindu bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bindu bobu day wone ne nit ni la yalla bindé ni ngoy samé ci sang sa jëmu waye ci socc waye ci lek lu baax lolou farata la ci yow lakh bi ak kéré ji mënu ñoo dund ba gis bu ko gën kon ëpp na dello ginnaw li tax ma di ko wax moy niko yalla bindé won mu mat ci jëmu mat ci taxaway ba nopi jéklé ko ndax lolou kat moy tax yu bari ñu man ko wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan zahara wal mithlu qad lam yura fi shiyam mo gëna mat ci minde fi bind ak jikko seigne touba neena kenn du gin de dundati ci kaw suusi ba gis ko melni yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena ma ngi dalal seen xel ci ngeen rafetel seen ñort ci yunus bi bu len ci am pass bu ñaaw bu len ci am waxin bu ñaaw ahmaduna suñu ahmad mi rahmatuna moy suñu yermande hamiduna suñu hamid mi ni'matuna moy suñu xewal mahmuduna suñu mahmud mi farhatna moy suñu mbekté wal judu te tab jiko yalla tabal tabe gim tabe mo raw taw bi nga xamne day dotiku te du daniel ben keur du labal ben fas te du ray ben nit te man nay woy di taw ci nonu mu and ak jam dirbu yag ganjax di ko dundé neena yonent mo gëna tab moko jam wal judu musrid diyam ad diyam moy taw bo xamne lum bari jam rek lay indi kon mbok julit yi mbok talibe yi manesru top waxtani bam jeex waye nañu xam dal ne guddigi li ñu ci def farata la buñ ci juggé na kenn ku ne nafrat ni muy dundé ak njabotam.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
3: Les réseaux
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir.
4: Diantib FM 95.2 ci Touba ak ci Jam 88.6 ci Dakar
2: ak wolante bu and ak yakar
5: 0.6 Jam la xam da jokale kasakundam nga tek ko ci sa kanam te diko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jem te def lu baax te bul ko yem te sargalante ci li nu moom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan moom den di way di juum ñante xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci mo bo lek liggéey rémi nu mo wi Sénégal.

0: yadde kalung nan jokkunun ci genn buum dihratul ustaad salo
1: jërëjëf mbokk juliti jërëjëf mbokk talibé jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiéñaram 88.6 ci Dakar
2: lèr gui FM 94.6
1: mbokk yi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreum ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo mari suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.